0: bitege kedwa Abilex. So nga wensu wetu keno ziku asaganya. Banywanyi manna wakiso, abali ya Kavumba, abali ya Nansana. Tujao, nina kuzo mwezi mukaga, omwezi ogo mukaga. Wetu kendo kubela, mfaino zane imbida biange. Tugenda kufumbula sanyu baba. Na wevela ne muno mgaeti jangu, tugende tuwe vumbi ke Kavumba baba. Nolecho mtuwalo kukumugwa kagoka. Tusobolo kulaba ngatunyu mirwa, faino zane imbida biange. Mwamwe na abali mkulilize mplego medembe. Lelo, omubaka ogo waronda kuchikile mparlamenti omurundi kwa kuminebili lubagendo kubanga batandika emirimo jabwe mu butongole. Batandika n'omulimu omunene ogwo kulonda ani agendo kubera omukubirizi wa parlamenti eyo omurundi kwa kuminebili eranga speaker oli ngebyalo ziro isibicha mutunuze bikalu simanyo bana abawo ne mukulonda anajja simanyo bana ja naye wada abaze ajja kuba alonda ng'omubaka omulala yenna akiikirira Bukedia abere wa walonde naye siwanyo banajja olwaleero lwetulonda ani agenda okubeera omukubirizi omukulu owa paramenti ey'omulundi ogw'12 n'omumyuka we nabadde weekend eno nga ne mukutunuulira ku mijimu ku mikutu egivaayo eyo mu kibiina kya NRM kisinga okubeera n'ababaka abangi mu paramenti nga ndaba amanya tegayawukanye nnyo naga PLU. Piero yu ya gina negama tiyo both, yes speaker. Thomas Tayebwa, gwe tuleta kuwa deputy. Nengati, habari na rembo banatura. Usanga banatua mau, nerezo kulabaga, zivachusiza. Elanga, haba Piero yu vayo gira, atela no mkuru wano. Mwenale mwenama nyagevale se, katichitekeza. Omwangu nguwa hizo gati katibaro hondirachi. Elabo biba kendo kuitamu. Ababaka jevali, abali kuludo ufuganya government, wale tada Paulo Mwiru, OHB na China National Unity Platform, abe fundisi na bagafi kwe tuwagira. Tomanya, nabadipi maizo kunyiga mau, wabuta muwanda kodu sobayo na remu, nebade eno. Hey. Karukage nda kutoko tababa. Oruwale no tunakauli. Lasonga tena abazado na kuruwale no. Aba singovu njilu bazaya aba na masomero. Oruwe nteka teka zo kutani kuru soma. Oruwe kubili. Zibenga zita anikoru na kuruwale no. Tusoma yorero. Nencha. Ate tugende mu hidi. Hidi na yeo etuse. Bituwe bitono webili. Ba speaker wa parliamenti. Aba zenga babirako. Baine biafo yobi tubajukirako. Edward John Kasekandi yoyo. Tucha mujukira bulungi nyo. Tuchajukira ku naye sinza kwera bila mjala Rebecca Kadaga oyo tayinza kwera bila Jacob Boranya naye tusobola kumwera bila ne Anita Mong naye tusobola kumwera bila oyinza kumwera bila tusobola kumwera bila pechi soboka gwaruvuvu mochirwa lino luli kuchalo cheo soko rumpi. Nenga nsoka kwetu la mukatono. Bwe nkoma ho ompe kuluvuvu morufa ku kyalo kyao. Ozuku kide kusedu merubogole simba. Obudde bwake deda ngeda waliba. Suma nyigwe chokura mbuliri.
1: Emambia esaze. Lunaku lupia. Bidono wazo vipia. Magazi mapia. Buwangu zibupia.
2: Yee komie wo. Mr. Right, komie wo! Musisoni yokusatu kustatens makurachika bulirwa Sunday kusawa bilia zechiro. Eno yeshwe yoko gereze chasinze yokunyuma mu Uganda. Wasanga bafubu kaba gogo funga babuole kezaba wale mboko. Abana abalina waka weba sange nsusutia zomu rembe. Show, abana webara gira kumaja. Neba baby nebara ganyash. Yona bigena kuwa mosheno. Eranga tosubwa ukulaba ni. Anava uno mwagarwa. Hello Mr. Right Season 3. Love, Vibes, Drama.
3: Comedy Festival bia bia mukage rugogo muhuma showground mutenti mwagugo kuseta denga nya July buli comedian kwa manyimu Uganda wano ajakuwa elayo nguwa murimu gwe kusesa abantu na maso gaba miuki abantu muja no utambara tukenda kuseka tuseke kwa vila nama kumanja tiketi ozigula kumomo kamunyenye mumu kaga tano kamunyenye bili zero kadara tiketi obo ajigula kumomo ya mitwale tano nenga kumiliango ya mitwalo kumi emeze ya abantu omunana ya milioni bili VIP ya mitwalo kumi netano kare booking anga Buchari, Hello Shock to Seka Pro Max, Juliana Kanyongozi, King Saha, Winin Waji, Irene Nambiru, Atenabo, Tunjakwasa Sawalaiba, Yimega Baseka, Nanya Dula Yerugogo, Muma Showground, Comedy Festival, Birabi Mukaga, Ateke Kedua, Habitex Promotion.
4: lerote wali kuwache mucha kumi.
5: Aleluya.
4: Chache elimu abantu wameka.
5: Tusuka mukaga.
4: Musonde rukaga rukaga.
5: Bulivanyu mama sawa mukaga.
4: Nge nakuzo omwezi mukaga.
5: Omwezo kwa mukaga.
4: Bili abiri mu mukaga.
5: Tukoze sengu do mukaga.
4: Tugendenga tukaga.
5: Kwesoke kavumba.
4: Oboli naba kazi mukaga.
5: Obaba babo mukaga.
4: Ngosoboro kukaga.
5: Nebobo suke miaka rukaga.
4: Situko jetu kage.
5: Mukago kwa mukaga.
4: Kworo twambala bituli.
5: Kworo twambala miaka.
4: Eyo yense itibwa.
5: Neyimbira byange.
6: Nekwezi kuzibwange nkulu wane Uganda. Zona zifana gana. Tuzete gekere banga dene. Na yesa nyuku nakwezo. Nelibalia sawa busawa. Wabula unakulwe dembe. Day of freedom. Okuwela finalo ya neimbira byange. Wa ukanyo kuna kwezo. Esanyu no kunyumirwa. Tuliberamu. Netuzibia. Netukesa. Katiku wa mukaga nga mukaga. Omwezo kwa mukaga. Kumibira vili mukaga. Weru naku. Wa neimbira byange. Uwa day of freedom. Eka vumba. Uli muntulu na kuruo, bayo. Chingso mtuwaru gumugoka. Uja kakasa, wanja uro.
0: Mwenchwa chikendo kuwa sigambye, ntigo sigareka, neda siche ngamba. Wabula nkugamani nawe, bero mkwa babana abayo. Na kuzino, President we guwange ya Kenya. William Ruto, abadenga yogera murukungana, ubawa nawe baba wa muise. Abantu ne bava mu audience eri jababa batudde ne badduka ne bajja katuti wabayimiridde mbunga bagala okwekubizisako nabyo bifaananyi kibadde kisusse nga kiyitiridde amawulire g'enfunye wano galaga nti abamu kuba mukuuma bakyusiddwa mbu abantu bayinza okutandika okwerimbika nga mukwagala okujja okwekubya nabyo bifaananyi ne bajja ate ne bamutuusako obulabe kati abamu kuuma babakyusiza mangu nnyo mbu balagajjalira kuba nti abantu babulijjo batuuka ku mukulembeze w'eggwanga nga tebasoose kwekebejjebwa na kufuna lukusa kati awo mbu kiyinza okuleetawo obutabangufu obutabangufu kugira nti bamufumisa akaso kati abantu mugire tebalina kusemberera mu bulembezi w'eggwanga bwe batyo abamukuuma babadde tebafaayo agati katubakyusa era kumaca ekiwandiiko nga kijja abaga nti ayo nti abakukyusiza lukati bintu nga bikambwe muko
7: kano kalowoozo akalowoozo k'omukeeze mu mambya esaze ne Kakos the microphone soldier
0: kanka kulekere banywanyi kababeeremu amacego lunaku olwaliro omukozi w'ensimbi yenna azeetaaga afuba nnyo okuzeekuumirako naye okwekuumirako ensimbi tezizisaaza oba olina okunoonya kiki ekyo ekisobola okulaba nga ensimbi zaala gy'oli ekikulu kya byonna abantu abakuli okumpi ne b'okozesa mukisa munene nnyo mu byokola kale nno n'olwekyo fubanga nnyo okusobola okulaba nga obakozesa ekituufu mu budde obutuufu kikuyambako okusobola okulaba nga ensimbi zo baziwa ekitiibwa ensimbi abamu ku abo abawandise ku bitabo ebiwera boogera nga bakinoganya nti omuntu asobola okuzikuuma ye yasobola okuziteekamu ebyo ebisobola okuzikuuma ate n'okuzizaaza okuzongeramu okubeera nga zaala si kuzikuuma ng'ozirabako awo ekyo si kyekireetera ensimbi okukulaakulana naawe kennyini okuva ku leveemu okudda ku ddaala eddala njagala kuva wano Alfred Ssemajjo amazedde okukkalira muzaamugula agenda kutusomera mawulire mu bufunze era wano wenjagala omu kwasaakamansukira nga nabbiisa nga wano nabo beeteekateeka batandikire wano omukulu bwakedde taata
8: sebukedde
0: olwaleero palamenti y'omulundi ogw'ekkumi n'ebiri eronda omukubiriza n'omumyuka we enkolagana wagirabye ya Piero yune na alembwe tanso kubuka ninyo amanya tegachus
8: ekobane ya Piero
0: nkolagana
8: ate bakolagana kuki byonna ebina bya bufuzi
0: kiri kisinde
8: kakati ekobane wakati we kisinde ne kibina kye byo bufuzi
0: obothono ne tayebwa kubanga tuyinza oga nti balidde yadde akalulu tekanagwa kuba bali be bangi munnange Parliamenti yabwe bw'ogitunula mwene yinza kuba abatuli tubadde tumanyidde mukazi musajja kati ku luno basajja ate olaba katalijireera be bagenda obba soka bakube mutokyawo katono tulabe
8: teri yatuwadde manifesto egamba nti sigenda kulya kumbi sinawulira ku muntu agamba nti sigenda kulya naye bagenda kulwanyisa abalya ekyangu
0: laba badde bakyugala nti ekyokulya abanaalya bo tugenda balwanyisa tetwagala nguzi
8: naye ekyokulya kyo teri akyogerako
0: bo nga bo
8: bunga bokubanga bashin kugamba kwenti kubanga fetu chimanyi fenna ikizibu cha fesi na fetu lieno jetuli na yeke tuli ake katono akata inza kuleta njala kakati ateki chili bali chibalia
0: chilete njala
8: chileta ne njala chilete ichi ya mugwanga vuhulida akati mpiyo nabambi tuwe simie okubeira ne chibina kugamba bile bigambo bibiri nonye chikambo cha Luganda china nyangu ida selection ne election kugamba they select who to eat

si mukasira kano nga kutute kuntandi kwanga bulicho nemaga nti bamuise vija mobs omtapta the only mutoro vija gena masono kubedanga atakutusako nabagamba nakuzalu berera kastabu cha webuti kumaliri webuti tega butezi radio simba mu program ya fenganze manyikidwa nga binsanga wano esinga wetegereze nyonga tutaandika mukasira kano kenyine bwebucha kumacha obo ino kubango olowoza nnyo oyina okulowooza ki ekigendo kuwa amawulire agakyasinze mu ggwanga nga ye pulogulaamu yaffe eyabiyisanga wona waliwo naafuluuta kyokka obudde bwakedde dda ali mu tulo obudde bwakedde dda weetegereze nnyo yeno pulogulaamu egenda okuwa amawulire gonna gweetaaga ye pulogulaamu egenda okugyako stress ate kuleetera akaseko kumatama tosubwa embosira z'abiyisanga wano a class above the ordinary weetegereze nnyo never best presenters ever hey, gabo kamale okeno uliza radio simba mama mama nyabu akugambia uliza binsanga wano wenyini wabi kusanga wenyini watu nde abange ife mutu ulize tutuno tusudeyo hamasi

0: mpisa na yeti buzo chilinti mwe wame mwine mpisa
1: neiba
2: wanji
1: ah ndabira kao kumira kao ndabira kao maloku vano kuduka nzija
2: ogenzo kulaba ngandi kufurwe kigambo genzo laba ngandi askari
1: kuna utobi wangu yanku sabi yengo mutu kambanyo tegero inama gezi mkugambi mkugambi ndabira kao mkugambi enti weteke mchinyolo wegaliremu
2: mkugambi
1: kulaba wona masoko mkugambi kusiba wona mikono jo
2: katulu akamanyiro kakula
1: akamanyiro kakula
2: akamanyiro kakula
1: nama na wala wacho mtu wabutu na temu wakala nyo bugeza no buwangu ya mtu muno neiba muno akusabi ndabira kao
2: cheti gano kugalao
1: Mwenda gawa nukumpi kuduka katiluwa chinzika leo nzideo kufla kende kaka
2: yungu Nyebo, tongkumi na kongu nubunu Tongkumi na kongu nubunu Nine bizibu yange, nina nakwe yange, nina emilembe yange Sisa suda waneno kubango manyira Mwabatu ulanga wako wado bizibu, sibao otamblo gende
1: Echi kubaza nere bizibu nina kukubanga chena bia kola Nkufuni de chokola Owa obongo bo ebiro wozo Kumo beranga otanga lidoro Wete geleza wale mekubela wa ingira Osobilo kuba kone chama gezi choga samu guanga Hato ulimu kuyombo kuba kubanga nyentama Gunt
2: Kati sigenda kugala wo Sigenda kukuma wo Nae kanve wo Waba kuba wakube Tongu wati chetebi nkwata kukumanyi nyo Nakulela nakusanga ulo Gwagaina
1: Chetia kisa kumele kumanyodi okonzo ukumile kao Chetia kisa kumele kumanyodi okonzo ndabile kao Haraye mubeke ura amagezi Mubeke ote mukasa munsi Mubeke ote muyamba Omuntu ya kweka ili debu lunji jo Nkusari nti nyamba ndabila kao Gwori yao gota kola Bese jama nyodo kera kola bagena kuyiriba Na ino tula wo nobera kuku natukusanga wo natukuleka wo natukusanga wo O unyi dao O tumazeko we nane kala na nyumba zomu kazo zikandizo kuzesi gaba Nabe chisenge uwe sigaba bichutunula Mufoja uku nyamba ukubile kao ndabile kao Beko no mni mugwaka sa munsi Ate chiri yao chiyomba Olo zambani nila nyoku mireo Kale kafule msumu zobe hange negaleo
2: Nao limbo
0: Mwama tubuza Oya ine mpisa Mwere kone mpisa
3: Gwekubona abona nkulabula gwebona abonereyo naye kuruno boteberereyo ekavumba ku final ya neimbira byangi tonsa basaba mbuna katoda pereza ku video nange pereza ku video ndabe nakuwa luli kuruno sikuwa nkugambia buchari ekavumba weberereyo
4: nengwe zikuzibwange nkuru wane Uganda zona zifana gana tuzetegekere banga dene na yesanyu kunakwezo nilibalia sawa busawa wabula uruna kulwedembe Day of Freedom okubera final ya neimbira byange wauka nyoku nakwezo esanyu no kunyumirwa tulibera mu netuzibya netukesa kati kuwa mukaga nga mukaga omwezo kwa mukaga nkumibira vili mukaga weru naku lwa neimbira byange ulwa Day of Freedom ekavumba Uli muntu lunakuluo, bayo. Chinsa mtuwa lugumugoka. Uja kakasa, wanja ulo.

0: ali musajja mchala we na mukubira simu na mugwa waye ngato ko mawo na mugwa ndi atuwale tubeno batukute
1: Sprema.

0: vya virango vya mwe Radio Simba
1: Dachika zuwe ze makumi ya wili mobile zise kusawa satu ezo kumacha auliza lwogola Simba wasozotia ebirango ya febio sawa zino Christine na Mubiru ngenda kubikusomera abaku gumu vya sola waditi soa ni CCTV cameras wakutegeza bale se sola ali original va German na Finland aliko garanti ya miaka mukaga tandikiru wako itale mwantuala ebidi na ichitundu etale bingo charging mtuala kuminita na tetala nyango charging wamune radio mtuala asatu mwetano etala tano TV inch kumina msambu decoder radio ne charging system mtuala chenda munana atetala kumina bili TV inch asatu mobili decoder antena ufa pasi ya sola ne radio mino nbini mtuala abidi tala zo kungudo ne compounds vaku mtuala kuminina kamera zenkesi bei ya wansi dala basa njiwa nansa na hoi marodi wa kumpine base hotel chengila kumasaka road wadi opposite ne orange city building kaya opposite ne park masaka mnyendo opposite stage ya ruka ya okulia nakatumwa famasa temu kono Anthony ku main road nga kustage ya taxi ne coast zide kampana ne kureka tosi kutabi ekade na wo uwebali nyo madugomba opposite police liwele wabulenzo opposite aduwa ya tofa atebu siya mkono kulipaka ya taxi ya chemanga kuresa mtoka vule chusa kure wabu sana kayunga bukolo tonga ku unique oils bali bali opposite ne stage ya border ne chitwe bali opposite ne stage ya border semba yo nashuma mchembe nga kumuziki tika sanda kwa ya tel service center buku ya bali kundi mulaba road nga kumafutaga kadogo buku wa milo mchukuo mbende kwa yu opposite area na hardware ya lugazi ku main road opposite no muziki ate kichisoga kukakalina aunga karaundi nechi ndi wabatele dewe tabi aunga kupaka wabula kakasa ntiwo genze diti sola na nechi pande wechi kubanga bote baba na batembei pakubi yako kunamba za weze simu 0 msanfutane mu 8 0 0 msanfu msanfu satu sima 0 msanfutane mu 8 0 0 msanfu msanfu satu nda 0 msanfu msanfu nya 0 mwenda nya nya 0 mkaga 0 msanfu msanfu nya 0 mwenda nya nya 0 mkaga tebatembe ya dagala liyawe gula kudu tebatembe ya products za wesola wawe ni cameras tebabitembe ya kakasa anti wogenze wali ekipande cha DT Solar olemi okugwamba fere bana Uganda mufunya omukisomi ni Dr. Singh amazina atoka mugwanga kafuluwa okujanja bisobutonde enkola ya naturopathy taina dagala lyagaba yakiriza mudagala dikozesa kati nno mwena abaine ebizibu nga amavivi nga gakuluma omugongo nga gukuluma nga oyina sukaali nga wasanyalala wafuna stroke oyina obulumi ku mumwa gwe n'abaana oli mugumba tozaala oyina omugejjo ensigo oyina obuyinja mu lubuto oyina asima oyina omutwe ogw'olutentezi walwala amatu agawuuma gaasi ebigere nga bikuluma amagulu nga galuma gasanyalala obuko otizimu emisuwa nga jazibikira buli kalonda yenna yenna yenna genda yo wali ekamwokya ku ddwaliro erya sapt ajja kujanjaba bulungi nnyo oterere ate nga tokozeseza ddagala simu erizo 0 5 6 7 9 5 9 9 esimu ya Dr. Singh erizo 5 6 7 9 5 9 9 mukubireke simu kati ofune bisinga 0 5 6 7 9 5 9 9 oludengo tawanyizibwa prostate BPH atawanya nya abasajja bwe bakula mu myaka okuva kwa na mwetaano akuletera ofiisi okumu okumu naddala obudde obw'ekiro omusulo ogujja nga bwe gwesiba tokyasobola na kugusiba naawe yazibikira nkati ofiisi za mukapiira amagulu agaluma agazimba agasanyalala ebigere bikuma omuliro ekiro nga tobibika ate naawe nga amavivi gakuluma nnyo tokyasobola kufukamira yadde okusitama naye bajja kutereeza Christina Cho Health Center ddwaliro ly'abakadde lisangibwa ku luguddo lw'eggaya za Lutete nga wakava ku mbuzi ambuka opposite na mafuta ga Vision Petroleum ne Masaka munyendo kuchakumpi opposite ne Bam Petrol Station omusawa bya Uramkaga bisinga osumezo 0 5 0 18 5 8 0 5 0 7 8 8 0 5 0 7 8 8 0 5 0 7 8 8 0 5 0 7 8 8 0 5 0 7 8 8 osobole okumanya bisinga kwebyo
2: kasera kalala akabisa nga wano bogendo kufunira kaseko kumatama akatalika gamba
3: mamsebade zonfikina majanja
4: oh no oh.
2: yali mwana nga bamutumye narwayo mama we nagamba tata nti omwana mukambu alireko asusa okulwangayo nga tumutumye nakomawo tata natabuka namuka nti bakutumye dobwedo lyeyo limukuzunga nabuzunganyi akana kamusemera ne kamugamba dadi bonemerako ngenda kwogera bimwe kisinga ne neiba tata nagamba kale kozo bedda nkutumye nagamye nti nno nebodancha
3: Kumkumula matugo Gaweti kikina kasena kokusanyuka Matinga woyika Mubinsa nga wando Isawe ni simba ya minsa ngone kutusi wako
4: Mchakara Mchiki Dabo dabo
5: Chakara, akomyewo namanyiga mirundi ebiri. Wefunire rock boom oba silverback energy. Kemera wansi wakasanikira, chola bacho wangura. Rock boom.

0: Mweti mweri.
1: Kati ya gamba chantanya nyo.
0: Oba nga oliwe ya buusemu na gwatani ya badaku wata katambi kalike batu weleza.
1: Kaliba kakutema amazo kukakana. Nga amazo kufuru nga vuru nga kona kona. Elawa kakutambi kala ganga agendo uluo.
0: Akada.
1: Hei. Bano chitegeza beba, beba zoru vanyumango omkulu watavuse.
0: Na ye, awo. O awo ngo ingila kalu mao. 10 kilometers tukama.
1: Ya bada veri.
0: Hei. Awantu awo. Nze mani nkobe
1: Tenza ndiba yo game parkachi
0: you see oza siye genda negata ku Maction
1: uva
0: yemu
1: kubanga era ku Maction Falls
0: yemu yegata ni Maction Falls
1: baba neba mana azimpa ne wanonga zisala bweze isa ujja kalaba olaibwe zibeeranga zi omukuru abayimiride eno
0: kugadinga
1: eneri nateeka yo
0: abato basale
1: abato na abachala basoke bayite era abera ku olinzi paka lwe bagwayo
0: mbuno omutakwe bwa basala sirika siba oyimire kati oba cha oba kusiba kwa
1: kira biko kubanga eno yazze ne ngabono anti we kanze kibyo bakisala bwe kito bwe kiteko okuba kubanga sobola kubanga kubanga temuli munyo makono
0: temuli makono
1: muli straight kata sobola kubanga yabadde tajira ilaika yazze rumu bweti naje kanga
0: kwate waluwa nga agamye nti chiso chitebelezo kuba nti je batomedde ndala uyasanyizawo
1: awo tetumanyi
0: kuba bwe kiba tugendera mugana chisoboka tugo batomedde mulala
1: neenzo ono ono ampereza again kuba yavuga motoka za koko ezo traders aga tuba sanga nya bakulu nga basala tusoka tuyimiria ne wabawa asoka omukubo kati kisoboka okubanga oyo
0: bakozeeko ebikolobero
1: era aba mukambwe nnyo kati yabeddira enjovu
0: mwasa bantu baffe
1: kimanyi ndoza kye kyabatiisa bo ne bazeddira nsolo eringa nga etalina nnyo buzibu naye
0: muganda ate nno ssebo n'emisinde eddukira ddala era tosobola kugamba tewaliko mugemu paaka
1: naliyo naliyo emisinde moroka kwe twasimbulira aga kati awo bwebe simbudde kusanga
0: nenga yali no chikujitu nulira nilibiranga batuogera batuogana ogana nilio kekiramu esonga ne simbe chikire mabega bwetu nebange damwe mabega awone ya
1: simbula
0: nilio kuhulira pate chitalo nyo bambi abafu dolu enjovu zeda chika makumi abiri mwemwe zibula kwena tingina musawa inye sama chakona kula lero kamba tekeze tosuwa comedy festival gogo muma show grounds mutenti waguga kwa kusata denge na kuzomezi inye julai bila yudu mukaga kwa comedy ya nzibo naba gena kupeda yo batekeze kukusesa tewele bila katambara tosuwa munae naba imbi nga julia na kanyomozi kingisaha wini nuaji hari na mobilu wegulia tiketi esali duwa kukumi tuwalo etano kwa mtn momo ngonyiga star emukaga tano star makumi abiri ash nga ate ku mulyango ejako ya mitwalo 10 VIP ejako ya 15 kakati table eyabantu omunana joyo ya milioni 2 chigenda kwa chitivu terudwera bila comedy festival nga kuzoma zinya July bila bila mukage rukogo mu show grounds bitegekedwa Abitex tosubwa omulimi ali yongo kala kasoli we namere bulunji amakungula kugabire malunji nyo ni makasoli wa bazoka kuva manda fa seco seeds kasoli wa bazoka enamera ngo musimbie bazoka kula mangwa weke musoli ebili ku 3 awo memere no mocheri mabazoka ogaziye mfunayo kubanga makungula kugagera kwera manji nyo atebo akala ekikolo kisigalanga kya kiragala ono ekikolo mumere ebisolo ebisenga okubira mulimi sawa na seko kusima 0.5 mukaga abiri mu 2.5 na mu mwenda oba 0.83 nsanfu noti emu 15 obere kumanya ebisenga o fungua mchuzi mix achusi ze mfumba bibi no byotekedo kumanya kubanga kano kakola mu mvazo na enzito kobanga osise obanga ufumbi boiro kazi toya supu ate alinaka wowo ngofumbe nyama enkoko ebijanjalo obe mvendiro afungua mchuzi mix venewe nabi kolako ateba chitu kwa kunyama akawo kaitiyabu itilize guo mchalo omu nembe guno mweta nile nyo abirenga kuwe chenja ule mfumbi lio basa ngumba maduka gona katu ne supermarket zito na mugwanga lino kale kubesimu ya 0.50 mukaga atano musatu asatu mutana asatu musatu fungua mchuzi mix seasoning mix powder
1: kalika mtegeza kusimba chako briquettes ya bano wakwa mba kwa njulila bakozi vama ndage chikacha briquettes amandaga nugake kereza gakire banga dene tegale etamuka tenga mango kozesa bei ya wansidala katikuwe na ina hotel restaurant lanti ove somero obagwa muntu sechinomu kuzigira mandaga na gechika cha briquettes akagendo kutasa kubiru ya manda tegwe omulunzi wenkoko

0: product of Mandela Group.
1: Obado chimanyi nje teka lya Uganda lichirambika bulungi nje teka lya family telitundibwa era telipangisibwa wadde okugabibwa ngomu kuba fumba ababiri tategedde eteke likwatagana kubyettaka lichirambika nti omwami oba omukyala aina olukusa kutaka lya family kino kitegeeza nti ettaka newe liberanga liri mu manya ga muntu omu omwami woba omukyala aina olukusa okubera kutaka eryo n'okulikozesa ettaka lya family lyeriruwa wewo family weyina amaka webalimire mmere obettaka ko bakolera okuyingiza ensimbi obettaka lyonna erimanyiddwa nti ya family nga naba tuzeba ku kitundu bakimanyi eteka likitanya bulungi nti ettaka nga telina tundibwa abafumba ababiri balina okubeera nga buli omu akimanyiiko singa omu atunda ettaka nga munne tamanyi gwaguze wandibanga oguze empewo era osobola okuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka n'obeera ng'ofiirwa ssente zo abakyala b'omu maka ebiseera ebisinga batwalibwako ettaka olw'ensonga okusalawo kukolebwa baami bokka nga bo tebamanyi naye etteeka liriwo okubabugiriza olina olukusa okugaana omwami wo okutunda ettaka era nga buvunaanyizibwa bwo okubeera nga weebuuza zibwako ng'ettaka eryo terinnatundibwa era olina n'olukusa okusigala ku ttaka eryo singa okizuula nti omwami wo ayagala kutunda ttaka lya famire oba okulipangisa nga takubuulidde osobola okwerwanako tuukirya abalandizi registry oteekeko kaviyeti okusobola okuyimiriza okutunda oba okupangisa ettaka eryo kaviyeti eno ejibwako gwewekka abeera agitaddeko oba kkooti okuyambibwako genda mu FIDA Uganda abakuwa obuyambi wamu n'okuwabulwa ku by'amateeka ku bwereere batuukire ku ofiisi yaabwe esangibwa ku ploti 9 Ntinda Avenue ku Ministers Village Munakawa Division oba kuba ku 0-5-3-0-8-8 oba etali yakusasulira 0-8-0-0-11-15-11 obubaka buno bukutuusibwako FIDA Uganda wansi wa PESA Project nga bayambibwako Denmark, Netherlands wamu ne Ireland.

0: Yes, wano kushenda mu musamba kasa dufe mfe radio shime mpologome yedembe. Kwa siza uchigundo wena kasongola. Adi sobolo kubira ngatuwe yongira yu mkwano guange wanukulubogola simba. Nange na njini tutu omu wati. Koni inalugwa katini onkomia wama ulira gali kalo kukatunduko. Watu dengo uliriza simba takse.
1: Ebyo bye mutenda abajase kololo ku parade mbubaba fit olw'okuyimirira okumala ebbanga nga tebenyeenyeza temuli fe bwe tubeera ku fainolo ya neeyimbira byange tutuula ne tufukamira ne tuyimirira ne tukangabala essaawa abiri mu ezo nnya nga tewali ate
2: nenkwa ezikuzibwa ng'enkulu wane Uganda zonna zifaanagana tuzeetegekera ebbanga ddene naye essanyu ku nnaku ezo ne liba lya ssaawa busaawa wabula olunaku lw'eddembe Freedom! Okubera final ya neimbira byange twauka nnyo ku nnaku ezo essanyu n'okunyumirwa tulibeeramu ne tuzibya ne tukeesa kati ku lwomukaaga nga mukaaga omwezi ogwa mukaaga 2026 lwe lunaku lwa neimbira byange olwa Day of Freedom e Kavumba buli muntu lunaku lwo baayo kinsa omutwalo gumu gwokka ojja kakasa lwa njawulo
3: buli kisesa era ekinyuma wadde

Najize balwa kubeki nnaku asanze abadde apanga agamayinja nga wala emoto kaweri awo n'amukuba bubi nnyo tannafa naye ali mu mbeera mbi ne dreva waayo taliye bubi bamugyemu nga mulamu ne bateeka wano waliwo kafasiti we bakyali era n'emotoka ekyali waayo n'ateeberezebwa ayinza okuba waddewo aseno kubaalaka.

0: Oli kulubogola Simba edache kabiri mmokage zakaita kusawa zino etano ezencha unako rwalero bwentyo nkwaniriza nnyo mukasera kafeka nakacha nako chana kutepa baluwa gaba mazima ageyogerera eranga stories zino ozisanga ne kumukutu ogwa YouTube no nyakoni nalugwa chanako stories zina za fezi no zibera ibanange muzagale ate mwagale no mukutu gwa fe kakano no abatulaba ku TikTok live nayo tubera yo tuba tuyamba ku bantu era wano ensinziro okwebaza mikwano jange bashebo ne banyabo mwena abankwatirako nga tukola omulimu guno ogw'okuyamba ku bantu mukoze omulimu fe wano mukyanaku sikwewaana buli lunaku tubaako omuntu at least gwe tutaasa embeera mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abawe nnyo omukisa abakubisizeemu abaddizeewo era abawe echo che musinga okwegomba kati nno wano ninawo omukyala agamba nti ba yamuleka mu kibira twagala tuwulire story ey'omwami gwe yafuna oba Buganda oba bayitawo Buganda ate bwamuleka mu kibira bakuyitani amanya
1: Masika Jovi
0: nyabo yogera nyo
1: Masika Jovi
0: situle dobozi
1: Masika Jovi
0: Edobozi ogenda diwanika ko kusinga awo. Bakuyitani amanya?
1: Masika Jovia.
0: Emyaka olina emeka?
1: 28.
0: Myaka 28. Ozaalibwa wa?
1: Kasese.
0: Kasese saidi wawo.
1: Mu masozi Kyarumba.
0: Ani?
1: Kyarumba mbita mu Kasese ningendera ddala. Saidi zeyo nga Kongwe eyo.
0: Ocho tata jali?
1: Tata jali.
0: Tata emwami ani?
1: Wambale Jackson.
0: Ate mama?
1: Mama Kabuo Grace.
0: Ani?
1: Kabuo Grace.
0: Na ye weka sese? Aha, kati guwe okuze nani?
1: Kale mama ya Nova, vya mara kunova.
0: Ngoli kumiaka ange mekata ata wa, mama wa Nobera.
1: Banga mba na miaka ebiri.
0: Sembele lumzinda logo.
1: Miaka ebiri.
0: Otio?
1: Luba mama ya mara kunova, nebamba jaja zala tata.
0: Niba kuwa jajja
1: azala
0: tata no kulire wa jajja au no bera wamwe
1: hanga mulwade wa kansa nafa
0: ndagwa mujanja ba obanga yakujja yakulabirira
1: kali ya ndabirira tata nawa so mkazi omulala ni bamumba jajja ngamazo kola chi okufa
0: tata nakuzayo nakutekewo omchalo omulala
1: kali ya jajja luyafira to omkazi wamuteeka Nimbera ona ye.
0: Otyo?
1: Omukazi nageza ko kumbobu twa mirundi ngena.
0: Otegeero otya?
1: Nibabi ngamba. Ne kale nobulala mirundi.
0: Obutwa wabuli ate walia.
1: Tinalia.
0: Ngani yakulemesa okulia?
1: Kati yali aina kana. Nga kanja gale nnyo.
0: Akajja akoyo omukazi.
1: Yo koyo omukazi. Kati ebisere ebisinga bwe mbanga siriwo. Bambanze ndia nakwemmere. Kakante gulire mmere kasika ino bwangu. Kati lumu nikangamba mama ngambye siri ya kumere yo. Ninebuza
0: ngoli wa miaka ngemeka.
1: Nga 10 angatandi sekale oku. Ngatandi sokula. Mama buli lunaku bwemanga siri wo. Nga tulia nawe. Nangamba mama ngambye siri ya nawe mmere. Kale ubaka tonda ninekengera.
0: Kati otegeera otya nti emmere omwana janganye mubaddemu obutwa.
1: Kuliriza. Nimekengera omutima ni kugana. Emmere ningena ninjiyuwa. Lunamala ajiyuwa. Engoko ezajirya nizifa. Ekuza kirabika omwana akozeeki abadandabula. Ninsirika.
0: Tata tewamugamba.
1: Tata ninsoka ninsirika ngambo wai. Amakasi kolachi. Sikaleta moru talo ninsirika umurundi ogoku biri kati okusoma nikugana
0: duachi
1: fees
0: ngatata tawayo
1: yali aziwayo ngaziwa mamo yokutwalira wa kusomero fena nabana bali byazadde zona azikwata aziwachi
0: okusoma kulemera mukyakumeka
1: mukyoku biri pitu
0: bo bali beyongerayo
1: na sawa zino bakola balala bali
0: bwe basoma bulungi
1: abalala bali bwe erumze kataringi abala kale basoma bana bebonna wali ya tasoma kujja konzinzika Ninta andika kugamba tata. Tata buliruna kunze ngaba ango wakusomero. Chichi. Nangamba. Ate school fees ngamu wayo. Nagani ngamba nze buliruna kubakorachi.
0: Bangoba.
1: Bangoba. Nagezako. Okubichondoza. Nibigana. Nagezako okubichondoza. Nibigana umanyo. Mkazi yaba kazi nabo. Bali yao webatio. Ngamba katitata. Saga landete makagu akatabanguko. Bebanga biko miyebi bikolechi.
0: Bikomao.
1: Echisoka nkuze no kukura.
0: Okuze kumiyake mekoro.
1: Miaka ngamu nanao. Ningambo mungano miaka mnani sobala kubera mchi. Mupitu. Mba na iseo.
0: Ine iwano babiramu. Babiramu mupitu.
1: Hateba agenda kuunsekerira. Katebisele bisinga nga nzija, baba emere ngegenda kujja mama nga ntuma ku luzi. Atu luzi nga luli wala. Nsanga nga bamaze okukola ki?
0: Okulya.
1: Tibanterekedde. Ningeza kungame ni kanefu mbira gamba ndi toko la sobi ukola ki? Kufumba gwa manyi, ogenda kulya chagulo. Mbereyo, ningumiramu mbereyo. Kati omutima nga ogamba, Va mwenu embera. Tata nebo ya mugamba.
0: Awunga tolooza kunonya ku mama wo. Mama wo yakoma uko kunonyako.
1: Mami yali ankoma yali anonya. Naja nanda bako.
0: Ngalaba oli bulunji.
1: Tata nakola ki? Ngayomba.
0: Nga wajjanga tata ayomba.
1: Aha. Kati lunatuka kula miaka nga 10 awo. Koyongere waggulu. Ngambo waye nembera sigenda jukumira. Kangende konkole. Nange mbe mwene mbeera. Kwa kukola chi?
0: Nungenda okola. Ugenda uolu wakukola.
1: Ninso kere wafe kasese mutauni. Kola yomu.
0: Mirimuja waka?
1: Mirimuja waka. Mala ye miyake ejo.
0: Esatu.
1: Esatu. No yomukazi.
0: Ningula. Nga kusasula ati oro.
1: Mutuare etano. Nimbukunganya. Ningula gulo obundu bwange sina kafali sosi, sina kavulangiti, sina busuka. Kale ningula obundu ndo
0: kusobala kujayo.
1: Kusobala kunyamba. Kati echanzi jayo, omukazi nafa. Oyo. Ate bawe, nayagala nze afule mochi, mukazi we, uli amazo kola chi.
0: Nukufa.
1: Ate nga ina abaana bakulu. Ate ndi mulevu y'abaana be. Ngamba sigenda kola ki? Kukisobola. Kwakuvaayo. Ningenda ni ntula. Nagenda kutula kwe waka ni mbeerawo. Mwaka nga gumu. Olwedde ni bigaana. Nimvaayo ninzije.
0: E Kampala jawani.
1: Kunonya bunonyi muli.
0: E Kampala oluze Kampala eno.
1: Nga nyineyo mukwano. Bali bamwita Mama Lini. Ni mkupire simu nga mama lini. Mbele ganye. Mkule ndia. Nagamba jangu. Katulunaja. Ni mfuno omulimu. Lunafuna omulimu. Nga wabu au sigaru. Kazi nata andika kunyaga.
0: Auruagambi wagenda kusasura mmeka.
1: Mitwalo musanvu. Mitwalo musanvu.
0: Mbele tuliteka mkamera. Kamera neziriraba.
1: Mitwalo musanvu. Boya sechikopo akisarako. Babanga
0: singa. Enge bintu byo yasaba kusarako omusimbi.
1: Basarako omusa omusana nimba kino nacho sigenda akisobora. Olweda ina abana. Mbo babanga sinza akyasiza agamba nze. Nimvao. Kati kwa kutomerani ono omusajja yanzara mo bana abana. Ngambe mbera atembera
0: ni. Olwotomera mwamyani.
1: Senta mu Abdala. Abdala senta.
0: Abdala omusanga wa.
1: Eno.
0: Kampala saidi wao.
1: Saidi ze ruwe yo. Na msanga.
0: Nga akola mulimuchi.
1: Mutemi kale wa amanda. Ingambe nembera.
0: Senta mwa kutokotati ya bigambo chebi ya kutengula ya kuga agenda kukolira chi.
1: Kale luyanfuna. Nange ni mnyonyo lebzivu vyange. Nangambe yembera ngenda kola chi. Kujukujamu oterere. Nange. Kale ni ngamba mkama webale mfunya akola chi.
0: Anjagala.
1: Anyamba mama taliyo. Tata uyo tagala na kumanya. Kati nitukola. Nitugenda manda.
0: Nisentamu.
1: Nisentamu.
0: Tukola. Amanda mugate mawa.
1: Sedizo mbara kise kaheta.
0: Eka?
1: Kaheta.
0: Kaweweta.
1: Kaweweta. Ngatusula kale mchivira. Ntuzimbe chitendi. Ulinamufu nireluwero ya alia apangisa. Kati nzo busiru wangi ngamba Eza renti sente nyingi
0: tushule mchibila
1: ate tunonyachi sente tugende tuzimbewa mchibila wanunga baveramu kati nzeni manyindi mbabulo msa
0: kati aga amanda ge mutema mchibila muba mwaguze chitundu ntu wano jemiti ijafe
1: timugula chitundu kuja komuno nyemiti wali wababa bagala famu zaabwe bazitereze bajemwe miti
0: yes
1: katini
0: mugi ane mugi ane omugaga
1: aha katini ngatuwa ye mboza bulinsa wo mtuwa logu
0: gumu
1: nensirika nitugee na mchibira
0: uluo mami ya kuzade mbana bameka
1: babiri abo
0: omukulu miyake emeka
1: wa miyake etano wa
0: wawele
1: ono wa mwaka gumine miyezi muenda
0: nituvera
1: o mchibira nitutema sende kabwe zigenda kuza
0: nga zigenda wa
1: nga ino mkazi nga tiangomba
0: na chuli nga nayari mchibira omo
1: nga liwabwe mubende yeyo nga ambiulira mubandu amba ino mkazi we mubuza nga gana we mubuza nga gana ate oyo mkazi mkuru nga ineyo no mlala tegu ya kweka
0: Banan.
1: Saga la nkolechi mtegira tia mzala muna kumzala mumana yena yena
0: bali
1: pali miaka nga kumi and above kati nitema amanda manda sende zigenda sawo kumi sende sirabako
0: sawo kumi nga muba mwino kujamu sente nga mmeka
1: nga million and plus nga sawazi nungari
0: kumi nenda chengamba buli nsawo mwe mga mjitunda sente mmeka
1: mitwaro kumi
0: ya amanda
1: sawazi nungari kumi
0: kwa zibera dabo oba webicho
1: zibera dabo
0: so jibanga kati weba salamu itane itano
1: kati sazi nungari kumitwaro kuminejo kuminebili gatuse kutute mamanda nsao kumi tano munana sende sira bako yade chukumi sira bako yade yaka gato sira bako yade
0: muliachi
1: buunga ye chukuru nga leso buunga chiba chukozechi
0: nebi janjaro
1: webali mama chibu chuede
0: echo kwebika
1: nga tuwebika sini intafayo ye chukuru ndia tansirike kazi nechirara tuine chigendererwa
0: ayagala kola chi muzimbe nyumba
1: ayagala kuntu alewabwe tufune capital ngende mberewa
0: ewabwe uluwabwe waja jemukolerero genda
1: mubende
0: katonda wa
1: ngatwa chikanyako
0: chiwe tunaweza ngatugendewa obonge wabwe mugenda kuzimba yoba yali yagula yettaka
1: nga wazimbe nga ya, nga ya, nga wazimbe nje chesi manyi ndiri yonachi omukazi
0: anti kale
1: omukuru nze ninkolani
0: bana yo mwana takujja kebera alili bulala ndaba aliuza bitole otyo temuli mata temuli mu mata mu mabere nange ndaba makalo otyo
1: kati nimberao
0: Nakugambye nga omuleta ndi omwana ya jaka kale da kukazindalo otya
1: ningamba chokero shino rero nienda kuchekwatiramu
0: mwayo chensa omeka
1: abiri mwezo
0: insa wabiri mutano buli insa okumitwa lokome 10
1: 12 ziri million nga bi and plus
0: ziba mwayo chensa omeka
1: abiri mwetano
0: Ensawo abiri mutano nga buli nsawo ya mitwalo 12 awo mubera mu milioni nga 3
1: jagweze emboza
0: empoza meka mutwalo awo je mitwalo je babiri mwetano
1: sigaza balance nagamba tugenda
0: muba musigaza wo milioni nga 2 mwetwalo 7 mwetano
1: ninsirika
0: olobazi tutensawo
1: Amanda gagenze.
0: Bamazo gagula.
1: Esende bazimu wade.
0: Wazira bako.
1: Inze kenyini.
0: Kati aha.
1: Kangende ngulechi.
0: Emmere.
1: Ebyo kulia. Na guno gwaka simula banga.
0: Katonda wange. Na ate managa kati nebwente ma.
1: Kati nze.
0: Takuwade ko wado mutwala.
1: Ningenda kudamu kuchima amazi. Nanga manze kangende ndadachi.
0: Amazi.
1: Inze kangende ndeta amazi. Gogendo gule mmere.
0: Mtuoze ngo yetugende.
1: Nasanga buli kimwe kiche nga tukiri mu ki nyumba nabuza akakana kali wabweru
0: ake miaka 5
1: nikangamba tata kute ensawo nagenda kugenda kuingira mu nyumba
0: musajja wafuna mufere oba mubi
1: nimfune simu ya neighbor unasulayo nimfune simu ya neighbor nimukubire enkera nimgamba ate wagenze kulete mero oli rutawo todamu kumanyira toli size yange
0: olwabi kugamba dyebyo
1: enkera
0: nedda che ngamba okuva lwe byaliwo waisewo banga che
1: almost ndinga mu exhibiri nimberawo
0: muri mukibira
1: obukonwa
0: kati mukibira aha soko funo obukonwa
1: obukonwa bwasigaddewo nimbocha ninzija mu peace
0: yamanda
1: emitwale ejo
0: 5
1: ninzijako omutwalo guwemboza niwasigalo emitwale ena ningula kukokulya sabuni okoleza abaana kimuchona sene nezigwawo kati mukama wekibira luyalabye olinga yagenda
0: ngoli atemye
1: naja nangamba mbira mutaka
0: gobade tosoba musaba nti kangira nze intema nga nange bwenkuwa
1: sawa yona yona osobola kufuna obuzibu sina wenkola ki wekutandikira ate ningamba mutufu nangamba mbira mchibira ningamba tata nkusaba onzikirize nteme nangamba omuntu ataina musajja sikola ki
0: simukiriza
1: mutaka lyange abokubo obali ngabali abavuka abalimu basobola kukola ki kukola ko obulabe nimfuna obuzibu ate ngolabi ndi muki abera mutufu kulokutano nintambula mbola kwa kutuka waneno
0: watambula okuvaawo
1: okuyita mu Luwero nafuna omusajja nibamuyita Nsendi
0: ngotambula n'abaana bombyo basitudde
1: ono ali mu mugongo ali olimu amumukuto mungalo
0: ngoli na nimambi atambula w'emyaka 5
1: Nsendi akolere ya wafu alina taxi nansa anga mkubo nangamba mkasi ugo lagao
0: nda kumanyi
1: ni mngamba ngende wa andi nalugwa ngenda kunonya vyambi nangamba ugenda kutuka isawa mika ngamba sina chako nangamba tula mtaxi mkutuwali nante kawo ninsula mbus park kulokuta noru kulomkaga naro ninsula o kusani
0: uliache
1: namba mtuwalo yomsaja namba mtuwalo nangamba ate mama nalugwa takola kulomu kaga nesande ugenda achukolotia nina mgamba wache njakuwa nsula mbasi paka kumande ngendeno nyechi kukuyambe
0: katio zewa no kuradio Simba mazimo ya gala bantu bakuyambe batia
1: njagala nkubomulanga banyambe banyambe ngende wafe banfune transporti ngende wafe kasese webanga bawezaweza kusendeze bambadde funeyo mudala kale mfuneka business kokola kastanye nabana sina chakubalisa nyineyo step mother wange
0: simani kati kampala ovudeyo tyo kutuka wano mu town ye
1: okutuka wano woli engumi ezo 5 kumutwalo guliti gugwangawo
0: temulya
1: lukume lukumi
0: mulya muchi
1: mbagulira gonja nagula na chichupa cha amazi mbagulira
0: nawe kolya
1: mbagul nze nebo abana nibo bafune cho kulya nze nde kwa kulya kastamba ngano kukabe njara tagala kulya
0: kiche chikukabe
1: vera na
0: ena kwe kuyitiride senta mubu abaja ali ubaka kiwomu Abdalla senta mubuli muwerezo obubaka omwami oyo abaja ali yakutwala ko sente zokoleredde
1: and sichagala nakumuulira
0: omuchaye nnyo oline simu gwe
1: sina simu
0: okay oli kulubogola Simba mukadde akacha naku wana abakyala we bakabira bana kanzije ngowe nasobola okuyamba ko ku mukyalo ono esimu ya feri 0 7 7 2 7 3 5 3 3 senta mu Abdalla omwana wa bandi we myaka 29 wa mulese mu kibira ali wana akabaga akabaga akomba nabana babiri
2: Kachanako, chanako teba baluwa, wabula, masimata yogele.

Otuliba musanyu lyoka ngate wali nakuyona nebosu na boardingi oteka mwe kituli awo nebo bane peti munda jiteke mwe kituli.

chanako chanako teba barua wabula masima age yogerera akade kacha naku wani nukulubogola simba muenda idachike zula yoko ele sawa omukago gwetu ntio lunako uruwale no wani nukulubogola simba musimba takisicha naku bibera nekumu kutugwa YouTube nonya koni narugwa abatula baku TikTok live story no manyinti mujira bablu unji nonya radio simba ate awono osobole okubera nga munange tuagala tuyambe kumuchalo ono mwana za abona abona stepmother mwade kubutuwa tafude mukama amuyambie akoze kumirimu jawaka ate okukakana nga agudde kwa budala sentamu budala chokozo mwana ono na inga mkazi watu

0: kusaba ekintu kikimu maama agenda afune gyatwala abalongo be tekijja kusoboka baana kujjaawo
1: onagyotwala abalongo
2: netwereza manya yogere nemana abandi obirole nsinga nsinzi dewaffe lunyolya bambi kitalo nnyo ekyakayibwa yatufuddeko awe namoja agenda ziikwa leero lunyolya mu bukaaja saawa 10 kitalo nnyo kitalo ddala naye kati ku mulamanzi ngamba nti omukyala akkirize atambe n'omusajja kyamugambye.
1: Okay, buli muntu aine ndowooza yembukiriza ku njuzo batoleko bamuwe abala bagamba nti abagambe nti mutandikira awo namwe mugende mukole ezammwe ennyumba endala basemo ne bannyabo. Nze kino nkibuulira abakyala buli kaseera bw'obanga osazeewo okukola na mwami mukolenga ng'ebiwandiiko byammwe babiri ndikoni nalugwa n'omwami oba omwami ne gundi naye gwe bw'onokkiriza mbu bintu bibeere mumanya g'omwami mukyatuuyana nnyo ne mutuuyanira obwereere bw'ogera bw'oti ngoga nti sala ku zizo ennyumba bwe munibagiba mizigo bwe mukola emizigo abiri 18 ziba za mwami nga nange ninako ezange kati ye atole ku zize kw'abaakola ki kw'abaamuwa ezo zisigale nga zizo oba mukoze emizigo abiri buli omu atwaleko 8 gineena gyegirabirira ewaka yeye enkola y'ebintu kati kujijja 8 kw'abaato ola takutola kuzina egirabirira ewaka n'oli alimala kuzimba zize awo ne biryoka bikola ki nebiryoka biterero bane biryoka byawukana bakazi bannange munaabeerawo muli ba sweet muli bimuli bya ku meeza gye bagenda okukoma okubayisa obubi n'okubabbako ebyammwe
3: leero tewali kuwa kimu kya 10
4: aleluya
3: chaachi erimu abantu bameka
4: tusuka mu lukaaga
3: musonde lukaaga
4: buli luvannyuma lwa ssaawa 6
3: ng'ennaku z'omwezi 6
4: omwezi ogw'omukaaga
3: 2026
4: tukozese enguudo 6
3: tugende nga tukaaga
4: twesogge kavumba
3: oba olina abakazi 6
4: oba babbaabo 6
3: ng'osobola okukaaga
4: ne bw'oba osukka emyaka 6
3: situkojje tukaage kwolwo twambala bituli
4: kwolwo twambala biraka
3: eyo yensi eyitibwa
4: neyimbira byange
5: ennaku ezikuzibwa ng'enkuluwa ne uganda zonna zifaanagana tuzeetegekera ebbanga ddene naye essanyu ku nnaku ezo ne liba lya ssaawa busaawa wabula olunaku lw'eddembe day of freedom okubeera fayinolo ya neyimbira byange lwawuka nnyo ku nnaku ezo essanyu n'okunyumirwa tulibeeramu ne tuzibya ne tukeesa kati ku lw'omukaaga nga 6 omwezi ogw'omukaaga 2026 lwe lunaku lwa neyimbira byange olwa day of freedom ekavumba buli muntu lunaku lwo baayo kinsa 1,000 gwokka ojja kakasa wanjawulo.

0: Aya ya anio iwa mwise palaso akade kalawika ngakampedeke da cheke mwiyo kebula yoko eresawo musambu mwene badaba yambia kumuchala ugetubade na iwano umuchanaku emituwa la satu mumu nana umuchala agenda vereko chatandiko wadayo kasese abudala senta mwia mwleke Kampala njizi za mupaki ngeuluna kubulunji amina nabule kajimu atuse
1: atingi sigadeye mwe kuomera Simunji kachanko kumpia.
2: No. Yeyuga cheki ya njini jeweta ni labu lijo. Mbulunji wa yobwe njini nobu womi wa njini woma nyi.
1: Ene kawome la dela. Sobino vye visambi vya yobwe womu wa yobiti. Fende vye tanila. Tino jisame alishu wa omenye chini imba. Chili kumite. Chino chivaitechi wa watilo dede.
2: Checho, labo bulungi buno bonna obusabikiddwa mu ndabika kempia.
3: Mommy, are we going eat chicken tonight?
2: Kituufu mukwano.
3: Yes.
2: Nekino kisukuluma muko ku nkoko. Boteka teka yoga chick kama kasera ka family. Yoga chick, more than just chicken.
4: Obadde okimanyi nti etteeka lya Uganda likirambika bulungi nti ettaka lya famire teritundibwa era teripangisibwa wadde okugabibwa ng'omu ku bafumbo ababiri tategedde etteeka erikwatagana ku by'ettaka likirambika nti omwami oba omukyala alina olukusa ku ttaka lya famire kino kitegeeza nti ettaka ne libeera nga liri mu mannya ga muntu omu omwami we oba omukyala alina olukusa okubeera ku ttaka eryo n'okulikozesa ettaka lya famire lye lirwa weewo famire weeyina amaka we balimira emmere oba ettaka kwe bakolera okuyingiza ensimbi oba ettaka lyonna erimanyiddwa nti ya famire nga n'abatuuze b'okukitundu bakimanyi etteeka likittaanya bulungi nti ettaka nga terinnatundibwa abafumbo ababiri balina okubeera nga buli omu akimanyiiko singa omu atunda ettaka nga munne tamanyi gwaguze wandiba ng'oguza empewo era osobola okuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka n'obeera ng'ofiirwa ssente zo abakyala b'omu maka ebiseera ebisinga batwalibwako ettaka olw'ensonga okusalawo kukolebwa baami bokka nga bo tebamanyi naye etteeka liriwo okubabugiriza olina olukusa okugaana omwami we okutunda ettaka era nga buvunaanyizibwa bwo okubeera nga weebuuza zibwako ng'ettaka eryo terinnatundibwa era olina n'olukusa okusigala ku ttaka eryo singa okizuula nti omwami wo ayagala kutunda ttaka lya famire oba okulipangisa nga takubuulidde osobola okwerwanako tuukirya abalandizi registry oteekeko kavieti okusobola okuyimiriza okutunda oba okupangisa ettaka eryo kavieti eno ejibwako gwewekka abeera agitaddeko oba kkooti okuyambibwako genda mu FIDA Uganda abakuwa obuyambi wamu n'okuwabulwa ku by'amateeka ku bwereere batuukire ku ofiisi yaabwe esangibwa ku ploti 9 Ntinda Avenue ku Ministers Village munakawa division oba kuba ku 0 5 3 0 8 8 8 oba etali yakusasulira 0 8 0 0 10 1 15 1 oba kabona bakutuusibwako FIDA Uganda wansi wa Pesa Project nga bayambibwako Denmark Netherlands wamu ne Ireland.
5: Nze kiryo w'omulimi wa kasooli wa Dick Ensimba by'amakungula ga kasooli byo nalimala neebaza bwebaza nti Dick 777 weebale ensawo 40 muyiika ze nkungula.
6: Maama, nga nnimye kasooli naye yadde okuweza ensawo 10 muyiika. Woli mwana, niddala nnimira ki?
5: Kati yongera ku makungula ga kasooli ng'olima kasooli wa Dick okuva mu Faith Agro Imports Limited okuli Dick 777, Dick 831, Dick 833 ne Dick 989 sirina obusobozi bw'okumera ebitundu 10 ku 10 ate ng'osimba empeke emu mu buli kinnya bagumira akasanja abala emisooli 2 akula mangu ng'okungula ensawo wakati wa 40 na 44 mu buli eka mufuna okuva maduuka ga Faith Agro Inputs mu Kampala n'okwetoloola eggwanga lyonna mu maduuka agatunda ebyobulimi n'obulunzi oba kuba ku nooti 75 1 93 84 89.
7: News, Buriwamu, Amaulu Gaba. Kuna, I guess he kapusaweno.
0: Enteka teka yokulonda Speaker of Parliament, agenda dala maso. Ganunama lala, mubujuf galinde.

0: sigala ngwezanya bingo ukime kitambule bulungi tangaza chance yonga nawe wenyigira mukazanya ku code gasita bango nyigiye tufu ya 6255 sitamwende muhashies aba club ya seno yes league baji wangu day money you back system champions league chewis ba misses out mu bulaya Sunderland bagenze mu Europa League, Bournemouth bagenze mu Europa League, Brighton bagenze mu Conference League, abagenze mu Champions League, Aston Villa, ya Liverpool, Manchester United, timu ya Arsenal, ne club ya Man City, abasaliddwa ko ye club ya Burnley, Wolves ne West Ham, abawinize promotion ya Ipswich, Coventry ne Hull City, wali mu Bungereza, bachitibu cha tambude gumtai wanga atumbude simbe na temple gumedembe, Abasene bebuza nti chicha bainzo kufida nga bakola na boku wefuga kuliji ye Bungereza. Yes, siwa discrediting liji baji wangu de on merit bako ze ebitufu binji kupando weza mkwantisizo ni jia goes ino kwa yongira maso wali na basambi joka reis goes ya tebe za liji ya kuminenya na kubanga yongira kwa saka goes za teba zino kwa yongira kwa ne kuingia kono batrosadi ba matineri growi zino kwe yongira ko then no kubira nga basa bantu zimbendi wadenga liji baji wangu desi ya sambe suzo ni bade consistent nti chabaya gala sambe tachinweze za nyunga wabali basubia so singasa wala kubira nga samba kumani time ya duka nga wamu dropi nga nabira kubenchi nga sikiri ya kubawo no kubira nga chima staringa dekina noisi ya sizo kubira nga samba wawo gwenesize enyo midfield yeyo abalenza balala eberech ezi ya bade on and off Odegaard inja wizibade nyi inji nero isibaba mpira gasa megubade mungi nyo kipa raya goal ja kuteba denku wafu ba defenders okusingi dadada timba before kubira nga wafuna injury na abalenzi nga salibane gabe magare isibade so consistent doza mu konti area si nyi inji nyo isibanja reinforcements na ye abasambi abaliwo kubira nga bayi improving na choe bila nga saini mpia singa saka goal ze yongira Odegaard naba inawe agendi ya game zari 13 na taina ya mugolo wadokona assist singa running yeyo abeda so pivoto nga Fernandez biya bade season ye wede kukulabi ya Manchester United kubanga bade stand out performer nebafuna midfielder nga linga Fernandez biya bade season ye wede mkula chance yezezo then joka les goes neze yongira bando bafuwa jizabela labari mwaidi areas nga saka matinaitu wasadi goes neze yongira ndoze mkondi klabi ya sinu season yeja ira isobolo kubera nzibu okuvuganya nayo that's in case singa abakoze obulungi basigala basitiba cyakoze bulungi ngara yabwenye kwenye ko ba defenders nga declarations nabanga nabira consistent niweza muko tunesune dia club ya seno inzo kubaida nga yongira okusawe mbira ikabia abalala amaziga club ya manisa semenye coach ompia bwana abaze response enable etia ubana jane changes nga nyingi nyoko kwa kuza Guardiola banga abasambi bana amtegera mangu chaagala pozo kupira nga basamba bachi masteringa mangu wago Ancelot bana abasiga donga coach wa club ya Liverpool anakula mpozi fans fans indala leto kwa basambi aba pia bana abasiga do bana improving nga kwenka nawa Chelsea coach Jesus Xabi Alonso na yakaja ku Chelsea anakolerera wo ba itanga mu kobude so bibuze binji ninga club ya Arsenal aiza kubeya surprise package mulindo weza mu club ya Manchester United singa enebe kweza reinforcements nibange funa basambi mu bifomwe ba daily kinga then abade ba improve in second round kali kinga ze ni besigala pozi singa bakola bulunje buli ya club yona yo nizo kubanga sawe mbere kusinga jita de season ye nebirala ndakudde ekiro sawa satu ne kitundu tubiyogere munanga tumbude simbe iliyo finals esigada yo iliyo ku Wednesday rival Lukano nge samba club ya Crystal Palace finals ya conference league ne yuro mukaga Hungary Arsenal bwende bya sama PSG mu finals isa UEFA Champions League tufunye omwanguzi wa bingo ensimbi azifunye eranga enamba bukibanga eri manyage eraga amanya asaf tumwebaze ali ku namba 0 7 0 7 8 -. Hii ye mwanguzi wa forwarero namba sijimaze yo nenga amanya iraze asaf tumwebaze system elegante yoyo yabangu de simbi za lero nyamuno nyako nga vude kumpewo ibisigadde sigalango tumbu de simbi na teplo gomedembe atabangu de simbi za bingo togo amanyi ile kwangu de simbi budo wesawe bili paka safu ze chilo mchiwanja na ili mbudo we chilo banembe bilange then nange ncha samu sama paka munana ja kupata enkoma u ngabe milioni ye simbi okuvana ye chilo samu kaga wonobo nyize kuwedi ya bingo jakubato geze mtuwe munafewa na wangu linsimbi esensha nenga babeti ngeirimu Ireland Bohemian ni wangu dege mzitano za sembi okupira nga chaza Shamrock Rovers ino kumu wangu logu wa lero aliko odi yebili nya Brazil Bahia wangu dege mzinya za sembi seka na kulitiba ilagu wa Charlie Chiro wini yeliko odi yebili kakaga bitano elimu Sweden klabi ya miarubi wangu dege mzisatu za sembi seka na klabi ya Göteborg wini ya miarubi liko odi yebili kasanfu kugotubogu kubugenyo uluwa lile game weyo jamu saa pwezi mkaga ato kufobude muno kwa beti inga kodi ya mapesa na wende seri active kodi ya mapesa kufwezi kuboja VIP ya lelo VIP na katambula kasta kodi onyigia star 2 10 6 15 sistemu hashi yes ayo kodi ya mabeti inzi kuhisa mapesa agari ilo star 2 10 6 15 sistemu hashi yes star 2 10 6 15 mhashie sigara ngu onyiga onyige je VIP na katambula kusta 2 10 6 15 sita mhashie wa super single odi 2 plus na odi 3 plus kwa di ya feri star 2 10 6 15 vili hashie zemba sibu de kudinga nechilo mkatambula sawa satu katufude mbinangu na mauli yobudu obo kukere kupana sambe ncha nebi la minji mbagalize okupere bulungi mwena mwedaba
1: Ebyo byonna mu Simba Sports naba kugumbye mizanyo nga babisoma mpawo yabigira ku mulimu kati nencha tulindirire
2: wadde kimanyi osobola kusoma simu zitali kokomo kumanda mobile ne data nga amali naku satu nyiga *149*6 mhash ojja kufuna enyongeza ya bisatu nedda chikezo bwerere okukuba amasimu ga manda manda mobile koleza MTN erungamizwa Uganda Communications Commission
3: it must seem

0: mwana gwe mmaja tosubwanga bintu binyumanga neyimbira byange okimanyi nti abasajja bonna bavaayo nga beerabidde bakazi baabwe ho si ku misono gy'abawala egibeera eri nze ky'ova olaba ngenda n'owange simuva ku ttaya bw'apaala n'ebyana nga nange embuuka n'enfubuka
1: ennaku ezikuzibwanga enkulu wa ne Uganda zonna zifaanagana tuzeetegekera ebbanga ddene naye essanyu ku nnaku ezo ne liba lya ssaawa busaawa wabula olunaku lw'eddembe Freedom! Okubera finalo ya neimbira byange! Wauka nyo kunaku ezo! Esanyu no kunyumirwa! Tulibera mu! Netuzibia! Netukesa! Kati kuwa mukaga nga mukaga omwezo kwa mukaga nkumi bira bira mukaga! Werunaku! Wa neimbira byange! Ulwa Day of Freedom! Eka vumba! Uli muntu lunaku lwo bayo chinsa mtwalo gumugoka uchakakasa wanjaulo
2: buli mwana gwani dokutandi ko bulungi bulamu wabulu mwana wo ne bwabala bikabulungi acheta go bukumi okugema yengabe kuma mwana wo obutakwatibwa ndwadde ezakabi ng'omusujja gwa mulalama polio n'ekifuba ky'omumawugwe oba pneumonia nga tezinnaba kumulumba mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18 kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna olina lw'oyosezzaamu teweeraliikirira genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo okyalina obudde okukuuma omwana wo kebera kaddi y'omwana wo

abanange balandirod nga tobanjabanja nnyo kwagala nnyo munange andi ngenda naye ntumira banange abaana ba booda yonna gye muli.

0: jote kamu wado buchono atenge ekula speed nyonyonyonyonyonyo so kati wena wena mlimi wale wado wenu lila bagana bangeba neno kwa ofisi zabwe zino wa manga okubanga tena wosolo kwe gulila kunyanya eno nawe nogenda maso noli manga wofu nadha ni okubanga olime nyanya gwe chidede wajia tofunamu ino kaa katatenze safu nye muba nange kubanga chidede yaze alususuniru nore nyanya nakiti yaba delugumu kakati njagala kubwira kubanga nafiba na basi yova sirisi kwa limited njagala ogenda o kawempe kumpi no muzikiti guwa basira mwa we kawempe kuchide kampala wechiti awe bali mugana ogenda kubanga wafuna oba ogenda kugenda te oba obafune kuna baze simu zino wa manga okubanga yagala okumanya ebisinga ugo mulimu nyanya we na we na we na unawo sinzi okuba osolo kufuba kutimini namba eri 0705 53 ate mubiri nechenda mumukaga oba osolo bafunira ku namba erenda eri 0704 22 33 ate ne 03 ogenda okubanga gwe omulimu nyanya entonga sam owaye
1: olime nyanya ato tambulira wonde munanga tonagira abantu bayinza okuba bayi kwa sensitivity bayina no osobola okubira ngati we urakasi Nugulinya, no simba no baza. Ono kusigirideba na fabazenka bagama tibaina app enonji egera maso birange wole nsibi gera ku mutimba gano kwa app store o wanuleyo omutimba gano guno wanuleyo app o ya zenka obo downloading app ya zenka unako rwalero wan looking ebintu byo kubiranga to bera safe o very flexible ne runs enonji enyo mudachi katano zoka asolo kubiranga to finye run enonji school fees loan asolo kubiranga to wama ebyenfuna business yo jongera mukamanyi asolo kubiranga inacho yakalugura ngakasimi kamzemu zenka weli okubiranga te chimaliriza kakati mudachi ka 10 bagama Timusiona against Maso Brangati and Babantumanjinu, Chino Corona, which you wait about Muko, or Benga to downloading a Zenka, or Jeka Simbi Bakore, or get Maso Brango, get up Timagano, get up his Maso Sukanga, who looked at Takumu, Mpaka comedians bid. Usubanga two Fnan in Simbi, Niji Pitti Vino, Movie Timpimo, Evian Jauro, Usubango, Sasula Mupola and Pola, Nakum Sanfum, Nakuminam, Nakua Satu, Zona, Usubanga to Sasula Zenke, Gamatia Zek Brangate, Okmakanaku Yavian Simbi, Kakacho in Okurango, Kora, get a Maso Kuranga, Tensimzo, Bazuku, what is it, Komanyavi Chatavicha, Bazukuanga. Zijeyo baga mutwende kote zeka downloading a zeka app mukufawali ku Google Play Store wayo ubiringa atenso kujifuna ubuli jesalinge kubwerere atubiringa tofuna loan yo mudachika tano zoka zenka baga manti fast safe and flexible ebitubira kutambulira downloading a zenka kati otandike ebiringa ati
0: nakuzo mwezi zigena kubera nga mukaga mwezi gwa mukaga gwe gujja nakuja kwa mukaga esa mukaga minyango jija kubaja gudwa mujenga mukaga mujenga toya gala waliwe tugendo kubera ateka vumbanga tugalao final jansi jibaita neimbira byange abana ebagendo kubanga kuba vas kuvasi nsonga bwezigenda okubanga bwezitambulira wona wona okumubitundu byogwanga benja olobona bonne jibali abana bali eyo ngabali mukole za sanyi yabenga nga ye chief wao nga gamba nsonga za wano nzagenda okubanga mvuga abana nzagenda kuwasaganya
1: abana
0: okubaleta ate nga gwakolezo mulilo gwao ezi nsonga zaka nyine nzazo kola konze komanda wano kalebule ononya kunze kuziro musamutano mukaga asatu mu mwenda nkaga asatu mu biri no belango mfuna ko ne tuberanga toga no ngamba wanyina abana ba wano bagenda kujja ate kavumba kubelanga omulilo gwo
1: iyo ati chintegede ko tugenda neyimbira byange iginazanya na fe Simba umupira
0: banange
1: wenu
0: abana basenu
1: kati abo bonna abajja fe twagala bonna abajja neyimbira byange bega ti mawanga makati Arsenal kina mani yake na Chelsea kati Simba wendi makati
0: jukira mateka mapia abade golo kipa wale dio Simba abade mwami Maliseli
1: mbabali
0: namujeo namujeo kati nze fasi
1: golo kipa
0: kati oba abade batukube mabega
1: bafu na midfield mupia
0: igwe
1: nkuba makati ne ngamana ne musepi
0: andi katawo jewo mu biru ali abada kuwa
1: maze nkuba bona amakati wona uliwo manyi nti makati wendi
0: mami diki mvule yabade mutebi wafe na ye ngarate ka u mtaja tamu wakanto
1: diki mvule bomulaba azichukizo mulezi wase no bali nga bamuita Nicholas Bentina na ye ngale mwagolo
0: atiko yogera ku mpira manyi fefe jitwa kuyange kayunga ocherima kati wafe inga waluwa msajia bamu itanga nguzu nga msani wa mpira mulunji na henga wawe
1: nguzu
0: anguzu nga wawe wanaku
1: sichumuna nga temali na
0: embera nga kari kari wavu muko kakati inga ya jamu mpare ye ne saati yeri mwishituli nga tali na angato mshagira na yenga waluwa kubaja sewe chubula nga waina sende wawe na yenga wera smart
1: mpira ya
0: simante kuva toxic kwezili kati nga uli mpira utanika mchisawe nga bayaye bao gana guwa sabuchu kati of course nga bachi bado wa zambolo kuwa ali smart
1: nga aina
0: mbuli muli age no gira bwate nga magulu gali nga gasula
1: fitu aina yo msajja nga ino echigere nenga akubo wenga tona muja kusoli nga kubo wenga tuya manyu gana age chu magema sibane gu uwe chigere bamu itanga chidozi chidozi nga kubo wenga teye yesu kuru na muja kusoli ni yegweli yakuba nenkonge neva mu kisabo yagisikuza kige
0: ntibade serious
1: kidozi wama kidozi

0: wamakasitenzo nga zatu sao nenga kansu kema ukunonya kumsajia wange mwanyiwe inyono mbera mbe tubera nga muna ye mpora mpora nidinga tubetugaya gaye nsonga za fe isoka ebigambo abidia wabisura wo honorable tujira hivu kwedi yo Simba sentebe njagalo soko umuza kwa kwedi yo Simba tugene maso
1: Aweza la Radio Simba musibye mutya mugamba mutya
0: mbali kifutu sake ngaba. Njaka losoko obe tondere kubale ronda vya Jacobo mutuze nga tukirize nsonga zeze yali ya gamba. Ya gamba jase nwe wangule chikopo ainabi agendo kora abikoze na yegwe ebigambo vya wavidide.
1: Na gamba we wangule Champions League.
0: Kusande. Okenda mweni arimu
1: ila nja kutukiriza bulonzo nyo mja kunda nyamba dechijo sikia hiyo
0: enteka teka siriziche za ista
1: eza hidi
0: rata
1: tuliwete kifunye la tuwete kese tuli wano tulalewe tuwa kuwa komedi nakuzo mwezi gabi musambu kuro kusaturuno
0: Omusajja emusika pala video ono nagamba okuva yave Uganda tewali kyali kikyusa olw'ensonga mwena mulimu gy'okusize nengamba kansoke nkunoonyeko sooka ombuyire oba yali lolomodo wammwe nga y'ensonga wakize mukola
1: akapala omuzira gwamuyisa bubi yeta agali hab muzira gwamuyisa bubi nenga muganda ajja kudda ajja bitegera bijja ajja kudda ajja biraga ngebintu tebiri nga bwe yali bireka tasobola gaa buli komedian akola joka akola zi akola mmekezi
0: agamba mbu mugenda ku YouTube ne mumukebera kibera muko ne mugenda ku TikTok ne mumukebera kibera muko ni denyi ne mujja ku stage
1: ekyalimba ayinza baina bala bagamba naisi maulana ndweini
0: Rain
1: Fine,
0: so. Olibu wafayona agama mkomedi wawa ne Uganda tewachi aliasola musa sura abanga na fuyo mulimu nchiteguli imu senti oba sente mwezili mulimu oba vyogiru wa bitufu
1: alepo ya alisa ave wafe business eno tujibade mwe ila tuchajiri mchitegeza omulima kasente mwe kalicho vola gutubeze za ibanga yonda diya mazenga tali uo atinga kuchatu veza o business mwimu senti kwa watu nga tebafu deyo kweso niwa business manye wajifuna mu
0: lwachi bino bitandise nyo mba komedia ni bali nga mba yimbi hivyo kuwa nti gundi aisa mbali ya gari recently lao maula na nerwe ini bali bevuga speed ni wama duwachi ne chiko lwachi bize nyo musaidi eno tumbu stinga business
1: business ona zivamu visiriko zivamu no kuwa garo kwe la geriani business ya fair show biz mamu ino kwe la geriani ya singa kumunete wale business ya li straight sere bunyemba imbyo jabi sango na wala no nona kiteyo na jambi yao na koza kitegela shoto chitia mwemu kwa kukuja tele ilati kwa yongi la man chukula wa kutuwa tekesa teams of comedy kwa kutuwa kabaka mchintu chintu
0: Oloza lwachi lweni chena kuzino ntono gendo kutuka kubuli yidi nga barweni wakabakabe baina yosho wakumidia na
1: walanga wali ya sasu laba promoter wali wadi wati kike vivuru nge ya gara wakuna kujo mwini mkwafe ni waba promoter sente business yukute kereko ni wajivamu ya wawasati ni waka kawara ni wacha sula kola ki ni kegeka vivuru mwishitegede ya waba promoter sente ni waba mkutegeka
0: mbadu manyaka sende kayamba wiyambi kuchereza indesu lwensu ngo ugeane weura yuka sende jikari
1: bobo ya bawa sende baba kukimulimu
0: ne wagawa katikati fena tubifirwe
1: choba media chikola na chikendele la kuta business ya bayimbi
0: katika
1: nyinga mudeo business ya feja kukerela
0: kategwenga golimo yimbi atoli comedian what's the way forward
1: kevola atike nike bibulu bino nga bola kings of comedy tugenda artist tugenda gena maso nga tuete kekele bibulu byake mpaka inda sweli dawa bulu gudi wechusa wufu
0: nsobo wechusa amaso nga na wechusa mvu
1: one esevu tu
0: njaka lang kute kama uchobu semba yeri yabu zabari yosima kute
1: mko ula wangu na baje aba wangira maura na nguyen baje rukoko ku umasho ground kuwala genti kwe baka baka mochi ndo chino
0: nkusibulango yon odamo okuba suviza nukuba promisi nga anti ase nukuba da champions league
1: nzengo wa PSG nesuze okujia kase nechikopo
0: wana lebubera burunji
1: pala pala
0: Nsonga bazi chobo zitambudera bozi ulide njagala kutegeza na kuzo mwezi zigenda kubera mukaga mwezi kugenda kubera kwa mukaga na kuruwa mukaga hata kwe mwezi oguja tukula yendo za wiki mwiyo kayo kate okulanga kuberenga tuchari kulanga kulala kuja kugenda pukenzo wali ya kavumba wetu gendo kubera nga tugala wu ensi ya na imbira biange abana iba gendo kubera nga bekubira vas kati abana abali ya yunga kwaya kalo kumu mwendo kuchalo cho kwaya kalo kula vibe wa kwaya kalo kukoreza olaba nga wachabula wakali la katina bakwa burungi oso okula nze kenyini kenyini nze nonga mboya kayo kawa ni wafenga kawa ndeka chabula muko ni mkukuwa saganya walua wana bako mama zedo kukoleza katingu mkaka saulembo abe nabweru wawu ya boko yabu ya mama ze sigino chiri chitia sigino street b na ya jidina nsonga ya zitambuza tambuza mpola mpola nsonga wezi chobezi keno kubanga zitambula ononya kuku zilo mzamutano mkaga satu mwenda mkaga satu mbili nitupe nga tugaya gaya mwe nsonga zino mpola mpola fino chupa ula yugana wala jidu kubere mungalo soko fino chupa ula yugana wala jidu kubere mungalo ebintu bino vitambule mpola mpola ngoro ina ngoro yina burungi embozo ojinyumirwa nga njikuzanyira nga chipayo jina mungaro nsose njakata nsoke nkuwema urei nyoyo nga yewo zako kusonga zawe nga mungu mkuru ya sogede deni nda nukoku wakapalo no mpora mpora nga kusibi na chigambo kuchigambo kwa na kuzino sima nyiru wachi alinyo mdini ya JTB chumu hividi nga gena mdini ya JTB
2: toto wangu tekuwa ntula kitite tu asa inizo kusesa kubaya gala mkusese nga njiye vipiantu wale uo mpo mwezi kubaya gala mkukole vipiantu wale uo kwa nukua kwa ulanti kati wiku mando kula vipia kuloku bido gina kunza sura nukulo kusatu ndete vipia wale wesi kati kuwa limu tuwe kwa nzeke nze msamba jijali jipa joke msamba jinzo katonda nzo kugwe wako joke kati kuwe mula chinku buzampa yevi gambo visatu vienawe mula umunta joke kula bakomedi abai nukume na katatu wala bintu personal kubanga zi mengante batu ulubali siro mbampu mbampu mude kwa bai nempu itu nobuta kwa wako mbampu mude mengante baganda babibi banja kula bulichimu tibu kubo gila kukiemizeja hapo mganda ulika wesimu nebula hali na ajie gana ninga ya badumbade wa haba mganda ya kufira na hii gana ninga ya kukubie nga nize kayombo nize fira wano yeze
0: omukuru agamba nti amazima gakatonda muguru ezo joko za kunyonyo demu ze zali ezama nnyo mugwanga era abantu ze bali bajja okulaba mbo abantu nga tebalidde ku joko ezo nga tebalina mirimu mirala gye bakolanga era eyo ezo ze nsonga zibaleeta okuva ewaabwe gye bavudde okujja mu komedi okujja okulaba
2: kakasa nti sidda mu bintu ebyo genda ku YouTube oje okabere jokes zange zona clips ze batekanga yo oja kulaba nga jokes zange awo cheka ndo zolude ku ndaba bwekendo okabere ndo za just oyogera just kulaba ntino tuweza likes gendo jeyo okabere laba muli mwechi kambo chenda danga mu abana babu mwe bano babu kamili wa mwe badda mu kubanga bali bakopanze abali ndankole ila jawabu enda comedy nafa kwa bali bali ndanze nkole bajiba kope
0: Ndeko Ndeba komedia ni Avenger uro Mchile chaka seza unakuluwa lero Ngabuli umuwa gamba wa Oyomuleke na hawe katio yo yata Yata mira katio Babeda mumuenge na wabo
2: Eba janga neba tulamu Kolo ni komedia nomu Aina YouTube channel Bedo kwa basura konga bo gira kutiktok Oyo ya janga ni mkondo lindo Nangama lukunga mwana Joko zongera ziba Zongambuli yawa mazimu yoka baata Gambuli yona nga zongera ziba mwana Zingara kungagazi wala kutivida zikola Weka bata ya mfidinga konyo. Katina haba lala, teyo ya janga open ide. Yeno mbuze simu wa idiza. Na haba lala, nize kwa laba sewo nari chitoke, mele, bruzi.
0: Kati oba ya fuka rumonde, oba gendo kubi wa laba la mungi ya ye chitoka fuse rumonde, nize nawe. Nyinga yaga mambo bana basajia, babe langa woku joko ze. Kakuma ini nyari ayo gede, ne simanyo bababa. Wabi inakubwa burunji. Geteza wakunonja kwa msimali yachi nenge na kuwa mkuu ile bigambo byagenda okubanga ayogera ne side ye yagamba ki
2: bane mkama yampe yo talent abanda basinga bosoma bulu ekyokola nebo batosomyo bela creative manya ndayitira wawezu la mangwe covid byajja Uganda ne kaluba musinzenze kabantu yabakalubira bonna government ne tusubiza serve yazitu aba yazitu bane bazija simanyi katuyina okugenda tuiye neze sage na mu America kola erejo nchogera nagenda kusoma kutegera bwangwa na nono anti bobera abantu wa silifo jukira America di so board osobera abantu mali banga tunagola bye wera mu nyumba bogu kato omuntu yala bulu osirikire nyo ofuna okumanya nokutegera nebulu obera bantu abangi bulikasera kulyambi zikwe gata
0: Kuchena mumusamba kati sasa from Fred ya Simba akati sasa from Fred ya Simba program enu je dembe aso kama loko kujja kusendea boss Monday fwano katono nyo ani Nicholas bwamalize ebintu byendi okenzi je tulabe
3: Ndai bana yego wabachi abapangisa feno tulaba tutudde wali ku balaza tukola nteekateeka engeri je tugenda mu ikavumba ku final ya neyimbira byake gwali wano wezi nze ngegongolo wezi ngulule gwe
4: enengwe zikuzibwange nkulu wane Uganda zona zifana gana tuzetegekere banga dene na yesanyu kunakwezo nilibalia sawa busawa wabula urunakulwe dembe day of freedom Okubera final ya neyimbira byange Wauka nyoku nakwezo Esenyu no kunyumirwa Tulibera mu Netuzibia Netukesa Katiku wa mukaga nga mukaga Omwezo kwa mukaga nkumibira vili mukaga Weru naku Rwa neyimbira byange Urwa day of freedom Eka vumba Uli muntulu nakuruo Bayo Chinso mtuwa lugumu goka Uja kakasa Wanjauro

0: oli civilian naga nti koleteke ligama nti ba civilian basimbwe nga mukoti za maji no likola
1: ye speaker on nokati
0: olide ye nyini oyo oli ngo oli civilian because walilo woze zanti ya nchima teyali saze guachi
1: guachivira
0: nti amateka aganyigana fwa babaka ba parliament tuwaliba denga tugamba mwami Museveni baida weli indako ilie teka unze namboze tolidi nkwa atiramu na ye olaba abantu bwetuda wabali buli wa NRM akuza wabali for walilo tuimilide na magulu negatufu ilira buli mbaka wa parliament we NRM akuza wabali avela geya bana umusajia atufuki dechizibu bana nge bana mbozo bamu nakola mutia febanango msaji atufukide chizibu tuatu se wali waba badebe simbio banji kuboba tuziza abali tuatu se yo ni batu gama nti tuwa mazedo sala oba no kati obado gambachi nga fenane tuvamu nengo obado muhuli range nduru jaku bajia yogera mauli rage zese zaba na Uganda abadao nga yogere bigamba ebiru njiga asimi kiliza bamu wadobulu kuminabutano echo chikulaga nti tewali wo wadde kasensa ko gamba nti
1: tusobola
0: nti tusobola genda ko ne kirungi laba babaka baba kyala for the first time mu myaka mingi tulina parliament nga ba speaker bombi bachi
1: basajja
0: ne mu parliament nga tulina mwa babaka baba kyala tuwera abakazi ebikumi ebibiri ne basimba wo bakyala bannaffe
1: asinansi
0: nyinga tetusobola bawa bulu era asinanso obululwa namu aba ngobutano bwafunye kwaba namu abatana abasinga ko basajja naye wali badolowoza nti abakyala bali gaye nti aa Museveni yali labiye yaba

0: ya kisuddewo ndibawanyisiganyiza ebigambo n'abakulu ye Konte naganze nkitadde
1: Konte tabera wantu kusuka season 2 ekyo nawo okimanyi era bwatuuka mu season eyokubiringa tani kokwekwasa simanya biki anoonye waayita kakati yoyo Konte kati
0: teyabalese bubi luli yabawangulira right ngamba nzijukira dini abaleka mu kyokubiri kifo kya Champions League tafananako ngaate aligeri owa esimila
1: ya njawulo chaligeri neje yava ebintu byalite bitambula bulungi so olumu ebintu ebimute byewuunyisa ndoozanga embere fanana bwekyo
0: yaali naba kubeera ng'ayombamu n'omukulu ono ogundi Konte deni n'alyoka yabadde akitadde mu press conference naye kale so bye bimu byoyinza okuba ng'otunulira wali mu Italy bo babali bafubu tulabamu bakisuulawo ne Bungereza kati gye tudda ndabye West Ham jukira wali eri kompyuta bwe yavayo netugamba nti Spurs ajja kuona West Ham yagenda kijja kituukirira yali West Ham yasigadde awangula naye ne baba nga bamugamba nti mmwe olina okuba ng'odda wansi balaga nnyo nti nuno ayina kubeera ng'avaawo lwakuba atenda babe bali mu kulayininga ndaba ate si be baali badde choice entuufu ndaba bali boogera ku oril boogera ku biriki ne paka ndibayiza okuba replacement singa ono bamunaabizaamu ddala
1: omu boogera ku mutendesi wa tiimu ya Bournemouth gwe ndowooza nti nno teyeetaaga kubeera mu tiimu ya Bournemouth tiimu ya West Ham tiimu nnene nnyo naye lwakuba simanyi oba asobola okukkiriza okukkirira nabo wansi kubanga ndowooza nti kiyinza okuba nga tekimusobola mukolera waliwo kulaabu ennene ezisobola okuba nga zimutwala nalabyeko ne tiimu ya Liverpool yendala gye ndowooza nti esobola okumutwala senga ekkiriza nti egenda kuta omutendesi gweyina tomanya ebyo bikyagenda mu maaso nga bibiri naye nga tiimu ya West Ham omanyi Premier League ene tuyigiriza ebintu bino jukira West Ham yagenda okudda mu Premier League mu sizoni ya mu mwaka gwa 2012 bwe mbaseera bidde mu 2012 baali bali mu kunegotiating oba okuteesa ku diiru empya eya Premier League nga bagitaddemu ssente endala nnyingi aba Sky Sport nga bagitaddemu ssente nnyingi West Ham wakomerawo West Ham bwakomawo n'asanga nga nayingira mu ssente nnyingi kyekitulaze nti osobola okuba mu ssente nnyingi ng'omanyi ky'osobola okuzikozesa n'abalala nga tebamanyi kye basobola okuba nga bazikozesa okitegeera nti njagala otunuulire tiimu ya Brentford tiimu ya Brighton tiimu ya Bournemouth bo ssente baali bamanyi ekyo zikozesa era bo bagezezaako okukola obulungi tiimu ya West Ham etulaze nti bw'oba ng'olina obukulembeze obukyamu buli kimu kisobola okukyankalana ne bw'oba ng'olina abasambi abafaanana batya kubanga ebintu ebisinga ebya tiimu ya West Ham bivudde ku bukulembeze nga Tottenham Hotspur naye bwabadde afunye obuzibu bwe bumu jjukira nti Tottenham Hotspur ye mulala abadde alwana okubanga ataddayo naye kyandirabise kitya tiimu ya Tottenham Hotspur nga etiimu eri mu championship ng'erina ekisaawe ekituuza abantu 6,200 kyandirabise kitya tiimu ya Tottenham Hotspur ng'ali mu championship agenda okukyalira tiimu ya Lincoln omanyi Lincoln yendala yavudde mu ligi wano ya promotingiddwa okujja mu championship naye abawagizi ba Lincoln babadde bayimba nga baba promotinze nga bayimba mbu Tottenham awe ole ole lwebadde oluyimba nga beesunga kusamba Tottenham kweganga olaba kiyinza okuba nga kirabika bubi naye olwo yadde ambuuzanga ngamba nti naye obuzibu bwa Tottenham Hotspur buziba ssente ebivulo ebisinga e London biri mu kisaawe kya Tottenham ezo zonna
0: ssente
1: anti kati omupiira business ng'okola mupiira kyokola nti nkugambye tiimu nga Brentford tiimu nga Brighton tiimu nga Bournemouth zo zaakonsentratinga ku mupiira era kyovola zo zikoze bulungi ezimu ne zigenda n'embulaaya
0: zikoze bulungi naye tezikozese ndi ate kubasinga
1: anti kati bano badde batuuse okuddayo
0: wakati
1: mu kifo kya 17 emirundi ebiri egy'omudiringano
0: naye n'ebbanga ddene libabaddemu nga tebafunangako ku mbeera eno
1: so kyeŋŋamba nti bizinensi nnungi okukola naye teweerabira mulamwa omulamwa gwa Tottenham Hotspur Football Club ekyo kyekisingira ddala okubeera ekikulu nga bwe kiri era ndowooza nti bateekwa okuba nga bakiyigiddeko njagala otunuulire engeri gye baaleetamu abatendesi

0: Nuno Espirito, nebaleta Antonio Conte, nebaleta Postecoglou, nebaleta Thomas Frank. Boleta abatendesi nga bonna boleta tebagwa. Katugeze boleta Nuno Espirito, ompira gwa samba tegukwatagana na Antonio Conte, tegukwatagana na Postecoglou, Thomas Frank, buli omu asamba kiki. Oleta ambasambi boto genda kuchusa. Nyo baleta mwa batendesi nge chintu buli omu kyaleta chintu kirala nnyo, o disorganizinga ate ne bagenda bakola ekirala, ne baleta Igor Tudor ukyajjukira. Igor Tudor ekyayamba kiri kimu nti bayanguwa mangu okutereeza ensobi yaabwe ng'obudde bukyali, ng'obudde bukyaliyo. Kwe kujjawo Igor Tudor ne basobola okubanga baleeta omutendesi asobodde okubanga abayambako okulaba nti nno abakola ki, Dizabi asobodde okubanga abayambako okulaba nti
1: n'abawonye
0: ekyambe. Naye okwo kwali kusalawo kwa mangu. Naye jjukira nti Thomas Frank bw'ava mu ttiimu ya Brentford yazzaawo eyali coach wa set piece gwe yali akola naye Keith Andrews, era ye olaba ttiimu ya Brentford esigadde ng'eyina consistency eyo nga bw'efaanana ku side. So bw'obitunuulira bye bimu ku byo ebiyinza okubanga tebibadde birungi ku side emu nga bw'oyinza okubanga otunuulira. Naye Arsenal baagikwasizza ekikopo
1: era abawagizi ba Arsenal muyogeyoge ate tukyajaganya nammwe kubaka tufe tugenda kuzannya n'omupiira ku feno yaneyimbira byange nammwe aba presenters ba Lubogola Simba abatweteeseteese ate ng'ekyewunyisa coach player wa Arsenal ye yavuddeyo amangu ennyo omutegeke sports officer Senyonga Brian ye coach player wa Arsenal tujagenda tubabuulira mpola ettiimu abalala abagiyimiriddemu ogitegera so muyogeyoge yaddenga owa Arsenal omu wano namubiri kusini angambye gamba omusasi teyalidde
0: ateta agenza akyusa Arsenal engeri gyesambamu n'agitusa ku mbeera okuzimba ttiimu esobola okuwangula ekikopo naye ng'okyusa omupiira engeri gye gusambibwamu n'aleeta okubanga set pieces zateeberamu kubanga yakizuula ttiimu ezisinga zizze nga zireeta ekibulooka oba ekibaasi ku ttiimu ya Arsenal. Kati nga bwe bakuleetera ekibaasi olina okunoonya gooli walala gye zisobola okubanga ziva. Y'ensonga lwaki yatandika nnyo okutunuulira moments za Premier League. Simanyi oba Nampala olinayo moments eza Premier League season yeno.
1: Zo ziba nyingi naye nyinza okubanga sigenda zitunuulirako. Lining ezo zosobodde okubanga olayininga naye bifungo zilayininga abamu kubamu abaali bagamba nti ateta ne bamuwa emyaka 10 tasobola kubeera nga awangula kikopo. Ninze kuwulira bigambo bye boogera kati nadala nga abamu baaliko Van Persie bwe baali bakalonda abo obojjukira mufumbi nga bakalonda omusajja nti Arsene erabye oyo ne bwe giba myaka 10 tasobola kubeera nga awangula kikopo atendeseeko mukaaga akiwangudde si yeka. Ndoza nekini na hii ya chiga na tasawala chiwa angula.
0: Moment sezi singo bukuru ze naronze ezange. Buri omuntu aina moment size. Na hii moment size season yenu.

0: chakara akomye wo namanyiga mirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kibere wansi wakasanikira chola bacho wangura rock boom amanyiga bawanguzi ebyokunywa byamanyi sibirunje eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na chirungo cha kawa akasanyo kanu kakakasiba national lotteries and gaming regulatory board era kakasera kagire
1: Lero tewali kuwa chemu cha kumi.
2: Aleluya.
1: Chache elimu abantu bameka.
2: Tusuka mulukaga.
1: Musonde rukaga rukaga.
2: Bulivanyu mama sawa mukaga.
1: Nge nakuzo omwezi mukaga.
2: Omwezo ogwo mukaga.
1: Bili abiri mu mukaga.
2: Tukoze sengudo mukaga.
1: Tugendenga tukaga.
2: Kwesoke kavumba.
1: Oboli naba kazi mukaga.
2: Obaba babo mukaga.
1: Ngosobolo kukaga.
2: Nebobo suke miaka rukaga.
1: Situko jetu kage.
2: Mukaga
1: kwa mukaga. Kwa twambala bituli.
2: Kwa twambala binyaka.
1: Eyo yense itibwa.
2: Neyimbira byange.
3: Nekwezi kuzibwange nkulu wane Uganda.
4: Zona zifana gana.
3: Tuzetege kere banga dene. Na yesanyu kuna kwezo.
4: Nilibalia sawa busawa.
3: Wabula. Unakulwe dembe. Day of freedom.
4: Okubera finalo ya neyimbira byange. Wa ukanyo kuna kwezo.
3: Esanyu no kunyumirwa. Tulibera mu.
4: Netuzibia. Netukesa.
3: Katiku wa mukaga nga mukaga. Omwezo kwa mukaga nkumibira vili mukaga.
4: Weru naku. Wa neyimbira byange. Urwa day of freedom. Eka vumba. Uli muntulu na kuruo, bayo.
3: Chingso mtualo gumugo ka.
4: Ujakakasa, wanja uro.
5: Ngoko samomo, buliwo sasule vimde bita suka nkumi tano. Okusasula tuti mibuwako sente yona. Ewe muku nsonge kusasusisebi ama guzibyo. Ngoko samomo, chino chikuyamba ko. Nobu tatambula na sente nkalu. Kosa M10 momo apu. Obanyiga star, mukaga tano star. Satu hash, osasule bulicho ya gala. Mchifo na woli, akasera kona. Gula bulicho ya gala, amafuta, nevi singa wo. Oboko le shopping, ngabu ofisa. Agogemanyiga momo. M10 momo, erunga misibwa Bank of Uganda.
6: Amawuli la gesa nyiso kusaboni wa White Star Magic gaga no endabika ye chusi dua ya mulembe nyowe wao na inge virungo vyakole buamu bisiga deche echimu echitagina kukuganya kwera vila enjoza yengo ezo ebanga liyona saboni wa White Star Magic wa mirembe erivyo yuza era mukakamu erio lususulu ngatari mwaka woke ni mwaka lunjo kuzama eriengo ezo kuzisa saboni wa umwesi kwa White Star Magic asabiki dua buja we wao ngatachusi dua
7: Katubanjuli lobuunga wa Supreme obukira obulalo kuoma atenga bulungi eryo mbiri gwo olokuwa bulimu vitamin ne minerals busangibwa mu supermarkets ne maduka gonna mugwanga obunga wa Supreme bukoleba Mandela Mirrors abasangibwa ku round about ye Busega ku lugudo lwe Masaka Supreme Flour a product of Mandela Group
8: Abalimi b'ennyaanya mumanyi akasaanyi ke bayita tuta absoluta kano kasaanyi akali ebikoola era nga kayingira ne mu bibala ne kuunuunira ddala amakungula
9: Laba ebituli mu nnyaanya zange oba akasaanyi nkagobyemu ntya
8: Ampuligo okuva mu nsanja Agrochemicals Limited kye ky'okuddamu kyo
9: Ampuligo asobola okutangira akasaanyi mu nnyaanya
8: Ampuligo akola ku magi n'akasaanyi aka tuta absoluta ne mu kikula ekyakawojjolo ayingira mu kikoola natta obuwuka nga tebunnaba kwonoona nnyo nnyaanya zo akola mangu era ng'akuuma ebikoola n'ebibala obutayonoonebwa kasaanyi era ng'awa obukuumi obumala okumala ebbanga ddene eri ennyaanya zo tokkiriza kasaanyi kumalako nnyaanya zo kozesa Ampuligo ofuna amakungula amalungi n'ensimbi ezisingawo lyefunira okuva matabi ga nsanja Agrochemicals Limited ku Bench Wanuka Street ne mu Container Village ku Nakivubo Plaza oba maduuka agatunda ebyobulimi n'obulunzi ageesigika oba kuba ku noti 775 noti 78 Ampuligo omulabi wa tuta absoluta era omukuumi w'ennyaanya zo
5: Ngoko samomo, buliwo sasule vimde bita suka nkumi tano. Okusasula tuti mibuwako sente yona. Ewe muku nsonge kusasusisebi ama guzibyo. Ngoko samomo, chino chikuyamba ko. Nobu tatambula na sente nkalu. Kosa M10 momo apu. Obanyiga star, mukaga tano star. Satu hash, osasule bulicho ya gala. Mchifo na woli, akasera kona. Gula bulicho ya gala, amafuta, nevi singa wo. Oboko le shopping, ngabu ofisa. Agogemanyiga momo. M10 momo, erunga misibwa Bank of Uganda.
10: Comedy Festival bila bili mukage rirugogo muhuma showground mu tent bwagugo ku Saturday nga nya July buli comedian gwamanyi mu Uganda wanu aja kuberayo ngo mulimu gwe kusesa abantu na maso gaba myuki abantu mujja no mutambala tugenda kuseka tuseka tuseka kwera bila na makubanja ticket yozigula ku momo kamunyenye mu mukaga 5 kamunyenye 20 kadala ticket yobwo jigula ku momo ya mitwale 5 nenga ku miliango ya mitwalo 10 emeze yabantu omunana

0: Tete corete.
1: Ekigaanye.
0: Oyina kogeze nozina nonyola nochuka. Nonzijukiza sala mwana.
1: Yo.
0: Sala mwana to minine banayi.
1: Sala mwana.
0: Ati sala mwana. Sende mutsosu. Ah. Ati namana. Asenze ya muzizina.
1: Jao kamera nchereze bere.
0: Tuzuze eri bareze bere. Ah. Kale tukwaniriza nyombo zate kulogola sime mpologome nunje dembe. Atukujukiza mpozi banafe aba MTN Momo aba gamba nikati osobola kusasula tiketi yo osobola kugula tiketi ngokosa MTN Momo gena jigula otya tiketi kutwale kavumba munsi ya nembira byange uliza bulungi nyo nga tuyagala kusinda kagana nyo mulaini ate ya tiketi ate bikoze bitya ekavumba ngwengo jabuzibi na jasi na message nyo gamba nze ndikiria abagenda kusasula nga mukosa MTN Momo mwino omulyango gwamwe ogutondeddwawo nga gwamwe mwekamweka mugenda kubira nga bali ba VIP obo ntegedde kati genda mu simu yo obafuna penyo wandike code yenu nyiga star emu mukaga 5 star 3 hash njidamu nyiga star emu mukaga 5 star 3 hash bomalizawo gama okay bagenda kusaba merchant code kati merchant code yeno emu mukaga musanvu nya mwenda 0 emu mukaga musanvu nya mwenda 0 bumalo jiteka mweyo ngoteka mu muwendo gwa sente omutwalo gumu ah tebagenda kutema ko sente nemu ngo gama okay oba yes oba enter ngo oba omazo kugula tiketi ah kodi ya malo jingizamu ogenda kubira mpozi ngatula elinya la radio Simba ekitegeza nti sente josasula osasula kubogola Simba empologoma enunje yedembe gwe kavumba ngo muona ebizibu nebeberanga bizze gwe gama nza at least ya urede kavumba nakola chi na mukiri ya linga date wali chintu chonna dhani omuntu okugira ate simaya nga neza kavumba tena oziza mu rwadde nedda
2: tuyanze gesula tukugamba kusawanya nedda chika tukuwaka kati countdown kusawanya nedda chika 5 tugenda kubanga tukuzanya round mogenda kuangulira mitwalo 3 yegwegwegwe gwabuliriza akaka sakulike 12 kusimu yo zikoze sio kulabika nga sente zizala olina mukwegeza mukungeri abamalirivu che bakola batala afya olina agenda ganti nyiga star 255 star chenda mwemu hash nyiga enter atote kemu pin number bagenda kuba nga olimu draw esoka imitwala 3 abana betwino lunako lwa lero bana bonna bocha ekiri kusimba chikachika buli omwayungudde gundi engoma zatandise dde okuseka wano baliraano babadde baagala kujja kuddukirira ate omulala bwali yingiddewo n'ayingirawo n'eggaali ng'olugero lw'ennaku enjogera ennaku zino bwegamba singa tuba tusobola obaba wako twandibadde tuba baba wako naye wiiki eno ng'etandise era tugenda tutandika na bugumu nga tuba tuusaako essanyu abantu b'omu Wakiso okutandika n'olunaku olw'enkya waliwo negabira byange wa lubogola Simba agenda okubanga atalaga mu bitundu by'omu Wakiso ebyenjawulo kati negabira byange ono agenda okubanga akutusibwako family loaf singana akusanga nga otangiddwa nyuka otambula okutta akaveera oba akaveera kalimuki kitegeeza nti gwe ekyakaveera wakiyiga era onyuka nga olinako kwotutta ewaka kati ajja kubanga akwongera akaveera akokubiri akalimu ebiribwa waka taata nebamukulisayo nti kulikayo daddy okitegedde kakati beera kusimba tujja kubanga nga tumukutuusaako naye ebimu ku bifo mwayinza okugobera gezaho kulabika nga sawa nya zikusangako mu bifo nga restaurant ojja kuba ku mikisa mingi nnyo okubeera nga negabira byange walubogola Simba akusangaawo akusimba akaveera kalamba nga kajjudde oba mugaati oba nga kajjudde keks oba nga kajjudde gweke nyini ojja katuusewako abantu bakkirize nti olwo tutandika obbalaga essanyu lya final ya neeyimbira byange mwebale nnyo katoki mweyimirire tulaga
0: soka tuveno
3: ogugwo gubadde gwa kweyimbira bibyo ogukoze kati awaawaawo banneesalira byange batandikiraawo nabo basale ebyabwe ku 10 osigaza mmeka
1: kale buserevu nnyo abaana bwe baali awo nga bakooka olunaku lwali lwakutaano mikwano gamba nti kikute
0: kyakwata
1: Ogamenti kavumba. Abana abawala, swali na zigali achiro, atene devozi ya hama. twali na gundeza abalenzi ate ne matagabana matagabana cha yakolo omuntu wano banno era bwe kutyo wagenza okugwa omwana mulenzi gundeze ali ku finals matagabana NC najisibula naye matagabana on sigademo
2: mkulaba akulimu
1: andi mutana zero
2: neba kuba wano
1: wano
2: buliko tujja kaba wano
1: awa mutawana
0: stu
1: kati alumba tuluma aje tukirizwa kucheka feeling mmintu bino banange liteka lya isi kwa mkama wa fejeje semana tukirizwa kali matagabana nkwagala nyona isi jja kufumirwa kati tulindendo za oxygen katonda bwana ba kuyambye no tunalabirawo abana abawala ezigali ekiro banange mwana mwala dozi ya hama ali ku finals zigali ya kiro NC emukomezawo kakati kukatilabu ulikuwa
2: unako walero chikukumbwa kamufayo mangunyo mpakazo neza manya abaziraba abana batuka ku final babirabiri mbana babirabiri mbana abatuka ku final unako walero tuina mwana mulezi katochi katochi otandi kwatira omuzindalo no tulago lugendo lweruze lutambula okusinyi ngojobala enjota zo kutuka wotukide wano ensimu kujingira wajingira otya
4: ha ensimu kujingira na janetia nezi jano ruimba tuzareke wewe
2: kanga bro na soka ne tune yen ne mpanga tune yen
4: kingawe nabalaganya nino ku dance katocha abampagira nakomye womba nyimbire nze nyimba bya kisirwe rato subira kukozimba na yate bo binyumirwa njagala nnyo mumfuwe gwe toli mwavu mutwe gwe gwe mwaveyo mwena olo natandika na ruo
2: olo no wanga
4: nze nimvayo nija
2: magazine yo kubiri
4: magazine ne jende ta ku ruimba rwa sebali ngina na sikati Tivana bange muna nsonyi wobutaba waza sukulu fizi gokuwelela omwana nofuna mwebera jakapoti nayo noona sente za tata yali amanya welela mu dokita ngabuli tamu ayiwa kaze yanti basabye za sukulu fizi ngabambi akela kumalira yingira kilava mu bwamakanika fulu bana welela konda kita awelela konda kita
2: komao yana magazine kateto
4: ngina mudembe lyo
2: kateto omuntu
4: kato chintu so busungu bundi bubi yenze konda kito wobugulu obutono nina lero benzizo okulangira ko nawe yakunyiza nsaba omugambe kimu wakalya nyabo nina kibuke kitende we yitachi wakalya walya transporti wange no tajja bo walole kisipite na mungona kona ya maje waje ko perawa wali wali kube kisusunku no kasuka amaji gange mbanda baga gendera mu sebo waboda mukuru badocha omvuga nsiri sebo nyumya zibinzi jako wakalya wakalya sebe kibumba che kinyomo ya nezi janga mpala nezi ja mustabua na toro
2: chokoli na kagambo wakalya akaziza mu saturation manyaka gamba kubajeja feba kogena ndi wakalya na teka wechi gambo nina kuzino kabare kagenda kasebengerera
1: wakalya
4: mpichi nezi ja mustabua na toro tibwana katochi ntu sekonda kitatenzi zene iti rubalala omubiri mwana katochi ntu sekonda kitatenzi zene iti rubalala abantu baine bizibu olibu atakunyega tomunyigira katochi ntu sekonda kitatenzi zene iti rubalala
0: abantu baine bizibu olibu akunyigira tomunyigira
4: ono yafunye mulimu atempa pulana fela mfelete vana mudamu
0: abantu baine bizibu olibu atakunyega tomunyigira
4: wani wasi bya seno ntefuna wini atewa jiri mutano gomwefasa
0: abantu baine bizibu yate
4: ya wangu dena yeira keyo
2: yoyo katochi watu
4: yoyo katochi wetu wende janga mpa
2: Kavumba
4: na roho.
5: Yes, netugende wa mwana mlenzi muko. Esebo.
2: Aha.
5: Najja no limbo lwa nambole olwa walukaga. Tinewo lalo ninkolembaga ngakubirabo kwembalide zide milioni zali satu weddu ezike ne tuli akofire kajaja mchale ya fezana sebo lumbe ne ndukola nzeka ngendo okubala mumane ngansigaze mitwalo chenda.
2: Bas ye yali hit nalyo kawanga magazine yokubiri
5: nempanga magazine endala taking.com audi twajaniriza na yegenda kutusa twajirwa zi smartphone teziwe mudde bakadde myaka sefoloza yajikwata mu bukyamu kabunide yajisa ku status
2: otyo
5: yes
2: haya ulile gali yo wabweru ulile gali
5: tujawo
2: haya
5: Engane netero tusiba, engane netero tusiba, ebintu mubisebei, engane netero tusiba, bukomando butunyola, engane netero tusiba, gumukanana kire nyama, akakotambwe satwe tuke, lole kisiwe jiro kujuna, majabiri chapati ebemu, kakomando banja bakalia, salira satu kasupo semu,
2: kalisa, yes. Obulambu abana bavubu kensanji zino, butambulira ku kikomando, no wanga wawo.
5: Aunezija mukilasko.
2: Aha.
5: Ti meidi wange eka asinga nyini mwebina bobofuna.
2: Koma wero obadde mutufu koma wo. Basoba ne banya babana bwe batubalika tochi ne mwana mulenzi.
0: Ni mwana mulenzi muko muko.
2: Muko muko. Sikibaluisayo.
0: Okay tubajukiza olwa bantu bafeka jansi wandika abantu bafeka jansi kachiredde kujali. Abawe kajansi ya wandi kagamba kosta weziri satu mubirenga mono nyako abirenga afuna ku 0750 59 5 0 5 0 5 9 5 kachide deku yali omu kuba top 10 waneno sajja bamukuba wa line na soka na atula ko bwa katocho cha tegera nti
2: no kulambikiriza na lambikiriza oja mugenda kulawe chibere kavuma mugenda kula chibaito muziki umuziki ngakutambulira mu musical amateur beret namwe mujja kutya hakati tuyimirire tuyimirire tulumbe tuline Canani Enterprises agenda kubanga bawe bidako nina makampuni ga famalala nga mwe muli Simba Automotives ekutusa ke chiduka cha pichipichi chetu kugamba ntino chigenda kuju nanyo pichipicho jasula no jifuna kulon ate kutusa ko ne tukutuku neti si etamanyi pick up kati evuganya na role tukukakasa nti ojilina mule mwange na kukasuka yo singa bayisemu ayagazisa abantu okulubere kavumba au tulioke tukumemu Katochi. Aha, kavumba. Okuba kalango ka kavumba ho.
5: Mhm. Ti banange sibabuziza. Nkitabulo yimba.
2: Hey.
5: Banange sibabuziza muje bala abantu be kavumba. Amanya bampita katochi poza zine bapulu poza. Ngamukaga mugo mukaga kulo mukaga tuli kavumba. Bananga bana batakisi. Mugene kavumba, olo tuteseza mutakisi Ngatule kavumba, chitulio chiteka woya gala Mwenonje kavumba, chiteka woya gala Mwenonje kavumba, yo tukwele kavumba fena fena Bebu juko mwena, federeo Mwena mwena wachufu mange mwini wabweru wawo Mwena tukwele kavumba
2: Okay
5: Yes, mwana mulenzi muko muko Kavumba

Okakaimba keko bakaisa tugende nambole lero mwagendo kubira mpozi ngata ayita yesarawa nowe gwe yawoli yasoka natukuba iyo original nali noli nayo na mana na mchima tugende.

yantwalo kwewola kwali kuwasanfune ku bintu kadi nagaba mukono yonna nga kyembala birabo byabwe nti olumpa nino bitunda meeting yasembayo okukolwa kashimane zavamwe nakenda omuwanikate yanga.

0: musayi nga
1: Eri yali ndagano ya musayi.
0: Olavu tojimpanga mukama.
2: Mama bulijjo nebuuza nemu byonna liyana naberanga teyesimbanga ko tatu.
0: Umanyija kanyo skini yange. Njagala nyo.
2: Nega to mtu wabawa kwe kuba tatu, wachiri wandi muwadde. Mubibie bibiri mubamwe chisamu samu. Mchifo cho kutweka kini nyari ya boyfriend, nyo kutweka kwa sineke ngegaluda, haba inakose sana.
0: Mze teka kwa sineke.
3: Abasajja mbwa.
0: Simbwa, nenda mkwa na wangi talimu. Abasajja simbwa. Na hiru achini teka ngenda koma kugwe. Nicha asobola okufuna omulala.
2: Olinyukadde.
0: Anti jeje uliriza. Wanachwali kuumula mtu awumula ofudde.

0: Tuli kulogola simbe mpologoma ennungi eddembe. Alo, halo,
1: ingoli wansi nnyo nawe situla ku ddoboozi.
2: Weki weki
0: sebo. Halo sebo, gyebaleko sebo. Owangudde emitwalo asatu okuva mu bingo munnaffe, yamanya go gwani? Wanji?
2: Bahati nawa.
1: Bahati otumalamu amaanyi, situtera kwagala kusazaamu sente za muntu kubanga olwedde ziba zimaze okujja naye ddala okakasa.
2: Yenna ayogera nga atalina maanyi.
0: Tugende ewalala.
1: Tuze. Wamma, obadde okyamudira sula?
0: Muvuddeko. Enjogera gyayogera mutasobola, owaali awo tasobola kweyongerako wadde. Kiki waliwo abantu abamu nga batondebwa n'ennaku yaabwe nga ne bwomuwa akakadde ne bwomuwa emmeka?
1: Omusajja yayogera, munansonyiwa kino kyogera. Abantu bangi balina ekisa eky'amaanyi naye omusajja olumu yagamba nti osanganga omuntu nga Katonda alina ekizibu kye yamuteekako tosookanga kukipapira. Katonda aba alina kye yalengera mu muntu bw'atyo. Okiwulidde? Kale nno osaakiranga olumu olekamu.
0: Katumala olaba kyagamba, alinza okuba ye azeemu ne yeekubamu. Alo, Radio Simba. Sebo, gyebale. Sebo, zanyeko ku bingo. Essimu yo tezeeko emitwalo asatu, bulaza.
1: Naye waliwo tusoose okwogera naawe, ki ekikutuuseeko? Omanyi tuba sitwagala kulowoozesa bantu nti omuzannyo guno kugwonoona, tukukubidde ng'olinga ngaawe talina kyamanyi. Hello?
3: Obuzibu bwa network, naye message ngirabye ssebo.
0: Message ogirabye, obeera wa ssebo? Neekutukako. Network agambye buzibu bwa network naye sente azifunye.
1: Kale tuddamu okuzanya ku saawa 5 n'eddakiika 5. Ojja kunyiga, tandikirawo kakati okwetegekera ku mwezi 3 tugenda gaba emitwalo 2. Onyiga *555*#, n'onyiga enter n'oteekamu pin number, ojja kuba butereevu gw'ogenda. Busu ne bingo sente tuzigaba kubanga kampuni ezigaba ya Dotibo guno muzannyo gwayo, era okuteeka essanyu ku matama g'abantu nayo kigiwa essanyu ku bwayo. Tulina Canon Enterprises n'agattako wano, yasoose kuwa buuma obw'enjawulo kakati ne wabanga anyikizaako kamu nga n'essimu bw'agikuwa, ndowooza tuba tusenvula.
4: Weewaawo jjajje, kansokera mbawe enamba eno ey'essimu kuba abantu bangi nnyo nga wandetaze obuuma obwo. Sooka kwate enamba ey'essimu eno okube weebuuze kyonna ky'oyagala otutegeera. Enamba ya gyembawa erina ku WhatsApp, gwayagala okuyitayo ng'abirabako, ojja kuyita ku payatero ya 0704-68-7. Gikubeko kati obuze kyonna kyewetaaga. 0704-68-7. MTN noyita ku 0784-65-68-8. 0784-65-68-8. Kambawe ka mashini kafa akebinyeebwa. Twebaza abantu bumuzenga mutwala ku makano basaba ne banyabo. Ako makano kati abantu bakyusizaamu naddala wano ku kibuga. Bantu bangi nnyo essaawa zino enkola gye bakolamu takyeralikira nti bangobye ku kkubo, asitulako mu make n'akateeka ewaka, n'afunayo abaana abatambuza ebinyeebwa nga babitambuza babitwala ku maduuka ag'enjawulo, n'abantu nga bafuna ekyokulya. So mashini yaffe eno wegenda okuyambirako nti mashini emu nga bwe tukikugamba bulijjo okuba ebinyonyi bina n'ejjinja limu, ye mashini yagenda okuwa ya kika kya powder, ekipooli, odi, ebinyige. Mashini emu ekyo kijagazizza nnyo abantu. N'ekirala nti amasannyalaze g'olina ewakaawo oba ogenda okupangisa tegenda kutawanya n'amasannyalaze. Kozesa amasannyalaze agatandikirwako aga single phase, ebyesevingira ddala. Kale gwe wenna nga wetaze mashini eno eya ebinyeebwa, jangu mu Canon Enterprises ngoita ku 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 byonna ojja kuba ng'obiraba osobola n'otufollowinga buli ekyuma ekituuka w'ekipya kitegeeza nti oba okirabirawo
1: kale tugenda kuba tudda n'emashini endala essula wetwatandikidde twabadde bakusaasirako baganda baffe aba Uganda Revenue Authority mukwano gwaffe abadde atera okujja ku lubogola Simba wano omwami Rumanyika bannange twagala okusaasira URA mwami Rumanyika yafiridde mu mbeera enzibu ennyo bulijjo sula tuffe twaliko mugundi nga tugenza okulambula mu Action Falls ne batunyumiza ebimu ku byewuunyi oba ku byama by'enjovu ne batugamba nti enjovu nsolo ya busungu bungi nnyo titwala abantu batenda empologoma nti naye enjovu etereka n'obusungu ti yesobola n'okutereka obusungu kitalo nnyo kitalo nnyo ab'enganda ab'oluganda lwa leeta Rumanyika URA mikwano gye namwena baabadde awa essanyu tubasaasidde nnyo tubasaasiridde ddala
2: in an accident.
1: Mbona yake nyine moyali ali na okubera.
2: 5.
1: Kolo naluona.
2: Naluona. Mrundi yogo. Kati asigaza wa msista wa umu wa mita Roy. Chitaro ni.
1: Nae chitaro. Kali. Hey, yomotubayo.
5: Katochi.
0: Luimba chi.
5: Ngenda na skirt.

Bana bange muna nsonyi wobutaba waza sukulu fizi Wokuwelelo mwana nafuna mwebela jakapoti Na yono na sente za tata yali amanya welela mudokita nga buli tamwa yiwa kaze yanti basabyeza sukulu fizi Nga bambi akela kumalira yingira kilava muwa makanika fuluba na welela konda kitanga

Lavu yoku vuganya na ina ne holo selo kati mvuga chakala kugali mweso nywe lavu yoku vuganya akusingo mulekere mali iya muwa kama pesa nensala womwe iPhone na muwa kumakembele.

0: Mwena bali ku Boka TV mwe bali kuira mpozi ngate weda sinagenda yo nanti babadde wanenunga bantu bukide bantu alabo binyo Shauri bako tukubuziza konyo and Jones tukubuziza konyo happy birthday bambi Zainabu Nakaizi nawe bali kuira ngate tugira bulunyo and the bronze nawe bali kuira mpozi ngate chino kwatira bulunyo Rita Potebo nawe bali kuira ngo tukwasaganya dala bulunyo Alice Kuchuna nawe bali kuira ko atempo zine shaunishiro na mwena mwena mwena mwena mwena abatula wa kuboka TV abali ku Radio Simba TikTok na umetuba gamba nti mwabali kubira nga mtu goberira ebanga lyo nalyo nalyo na abali ku JJ Eclipse mwabali kubira nga na mwe mtu goberira nyonyo nyonyo dala atena abali kuliana owechitege backupu ensonga muzira bulunyo bezitambula mwabali tukubaka live bulungi nyo kale tugenze mbana valenzi wana batukua oluimbo olusala wo dala dala dala kuli luhima luna cheru contributing ya kulune walo
1: Mr. Sula madamu liyana umanyi sila nyo kwa gara kuli imbida kulupapula kunu na ye okuvejeza okutu kebuloba zijeo bulichalu ngangina ijamu chifu omomu wakula kumtambula wakula kuchareyo ngangina kuzika bichiwe wakwandi kimotoka na inafuna chance okubanti ateba antegira nyo era abami ya bubanamba lese kuliko salongo chulu maganyi kuliko federo kuliko birifu nikubako neseba ila wibali mbali saba nyo wana wabali zini wogira mungiri
0: bagenda yewe soko kone vase
1: yesewa
0: soko kone vase
1: kari kari
0: basoko kujia
1: mpozi nechia mani wenka kembo ya umude ya kwezi kujia kutambula kwange mutumide nyo neka sumba ivani
0: luyimba chi
1: chalenga
0: e alama noi noi waka kaimu waka ise chalenga wamu ise ize excellence Bobby Wine mwagendo kuwira nga itakano waka imba kataka ilanga mpozi zindo wazori sede tugende
1: tata sente za mwebuli wenzira banzi kubira plani endo woza wechina ba pentagoniri kugulofa lwa kubawe mwazi sonda tene ngwa muba yaye mwe banku banyona bula kufama sasiga mpita mugongo lwa kubaba nange muzi banjange ya nyamwe Pentagon nze njajiba wa mukendeze kamira bange mwe ababa njate bampa ya debita na basiri sebe bampa amazike atelandi wadembe no kubagamba siziri na mumpa bire muguru temumanyi ila yeli wa endagane ila ganti noze mwampa za zimba na yenge jakuba wo Pentagon ya jakuba wo bambi aliye nari na wamazike uyongeleko tuweze nsimbi na yenge jakuba wo Pentagon ya jakuba wo bama aliye nari na webinusu uyongeleko tuweze nsimbi nemuwa musabira mutenti chimanyenti muka mawali besabira nga bafunye omusimbi era obujulizi webuli bwolabikonzole ya kulaba bisooto naye

0: Tantago nye labi sonyirira na yewe nyirira nsaba mu nkaka sente kimwe kya 10 mukyongera ko kubewe mese sente na yenge jya kubaho bentago nye jya kubaho bambi ani yena ina wa mazike tuyongera ko tuweza nsinzi na yenge jya kubaho bentago nye jya kubaho bambi ani yena ina wa mazike tuyongera ko tuweza nsinzi kasongo wena wowo muzuni nangai kasongo yeye songa libala yeye
1: Bonawe, mazima matuwa ya tambula ngani ba nuwa wano ngataina chizimbe
2: akan, nechi akan nuwa kekawa deka anzita
1: ya mubafiti suti
2: ya tambula ne nuwa
3: ngataina wade chizimbe
1: ngataina wade chizimbe
3: nega kati nayo tufeyo katulete mwana mulenzi
4: muko mpozi ba chifu bange waluwa mwami ba muita mwami kasoveza we nalia alikuduka we njini hao chifu yo awandikira awo emoto kaweri ya gambi ayongeddeko kugenda ba mutwalo jina baby naye ayongeddeko mutwalo kugenda chifo mulala muita mwami wa mukota yona au ku stage ya boda boda ku Mpoma Royal College mpozi ne manager wange omwami bamuita mwami Kayondo omusomesa wa ku Mpoma Royal College bonna bali kunteka teka eza kavumba
3: aya yes. No waita mulimba chi
4: Balu itabula suwa baka sumba. Assalamu alaikum. Ngarine kalimu sava.
2: Okay.

0: Akusaba omute ku Sande mbu agenda ko ku chachi. Atuka muloji amuzana muwera okisi. Zenaguze panga nefumu ebijo batema. Olukozula nti owute mvanze teke dokutema. Mumukweke ababa sigula, mumukweke ababa sigula, mumukweke nya ababa sigula zibera najukira. Mumukweke ababa sigula, mumukweke ababa sigula, mumukweke nya ababa sigula zibera najukira. Buli ali wano musimu yo olina mwelinya. Eri ekiwani eri kuyambako okuyenda kebweru. Oleta ne gwoya gale wamwe nti ono mukosamu. Balone bwabasanga nga munywa kachayi awoza kimu sista. Mumukweke ababa sigula, mumukweke ababa sigula, mumukweke nya ababa sigula zibera najukira.
1: Tumwambi bulowoozi oyimbye.
2: Nze kituufu ayimbye era ali omulamwa.
3: Kakati ensonga ezo njagala kuzoogera ku bwenti.
4: Kiki musekaki?
3: Ate mmwe abasajja mwe musingira ddala obukodyo.
5: Kibakazi.
3: Anti nja ku experience. Ate oyagala neewayirize nti sifunangako musajja alina mukazi we. Nali mufunyeeko. Naye nze ngomanyi bwebampita. Bantekako PPS. Principal Private Secretary. Era nge simbo evuganda ngamba ha mukama wangu kan ku GPS akuba
1: akati maunde bwa bugaye
3: mchana sanja ko na yasirika kabona ya business simu ya business kiba muulira
1: kati no go wali kale
3: arada muchi oba docha
6: I miss you
1: ulirija goli kali
3: nawo enyo kubera olaba kana chiko batekage na gagga wala kana okubida mzenga mufumbo
5: chiwa kokodi yalingetia
6: kumugambo tya ngo musubu wako
5: Kenya
3: kati bibi amubya kusubanze mama kubida ku percent
1: kati eyo
5: abi Kenya
1: iyo yali direct
5: olonga
1: Liana eyi artist yali PPS nefu abami tuchachi oli agena na shapinga senga grace na chibuka obo ntegede kakati ulola wa senga nandala nga muliba mamba obo mfuna kumbe mulinya na chibuka mulimwe linya luka hulidi nechiba chizibu nyo
3: umutano
1: kwera nga ulaba senga nofana yo ulirendo bozi cheri kwa lachi
3: erikubye obitobibela nako
1: tobibela
3: ko
5: kakati ateno waluo jeje ne kodzi
1: mami kololo
5: Walone kodzi.
1: Mami we kololo. Na ye kaka kutana no jiswa maudu gani kampulire mami we kololo. Ogendo kulire dobo jiri kawalo.
3: Walione bibi. Ah, awamati ngakugamba. Mami wa mami yabadde akubide. Daddy kololo.
1: Alabika mami.
3: Daddy kololo akweseza kusimya mami kololo. Otegele chintu
1: ejo. Oba mami kololo ali ko buzi. Baba yo daddy kololo alabika yakubichi.
5: Atajeje walio na abachara bamwa abagezi. Aba babera nga kati ngali eriye yeye wo kubiri bwakuba gutogana kuata simu olukubalo ha lwaki tewakebedde mu safe eyo kuba kati wendi ate siri ku safe yenyini ne wandi badokebera bintu mwe na badembi tadde kati eyo kodi ebetegeza nti omuntu tali safe waliwo omuntu omulala Oli ya alisaidia ya wa chitegedi.
3: Oli ya wa kusajia mala wewe bati. Ya kuwa nako kazini wange. Na inga bachala bali basa tubarina. Na inga bunaya basa vinga kiri nyeri. Iri nyeri jia? Nebo wako atesimu. Chati ya mungja woita kompite. Ulabari iri nyeri yo.
5: Ako kenzirako. Ako kenzirako.
3: Wee, katome ya donda bana mafarao. Abasajaka mingia kaba temu. Abasajaka mingia kaba.
5: Wabando inajiolaga. Wee, wabando inajiolaga.
1: Wama tulikuru wogula simba, tukugamba bano, tuba maliriza.
5: Gwadono na manejia barua. Barete, nukamba tukugido tumaliriza.
1: Neo nakuru wabachifu nga weruli. Barga na yeka kati bagambe bagumikirize ko tusoke teke kabana abawala muberebe nkanya unakula abachifu weru wichi yonana ambeli abachifs ochulide mchachiri na mbana mwena wabe itagaba ntubaba uli denga
7: bachari jeje na henga ntumide nyebo nabu nabu ampele kedika abali waweru wao
1: temuchoka
7: kuzi naga sigade yobo na
1: mwemuli ne motoka mweziri tusoke tugire kubana bobu wala
7: ok kare
1: kare boba wala na mboba sasireko ok kale tuingizao abana bobu wala bachifu wakatochi tugenda bate kako kone emu kilize tusoke tuingize wabana bobu wala atuline benadi banadi obade kuhuli yonge rotue akuma akonga abana bobu wala baba ingirao
8: we wao bana Uganda Uganda wano kunonya omulimu kati nago gwafuka mulimu atoku kyasinzo okubeera omuzibu kale kanane we kugambira nti tulekera okozesa obuddo obungi nga tunonya emirimu teteyakanya yaka sente ko funa emitwala na mwetano oje mu Canaan Enterprises ofuna kuma kasike mberenge obuma bano ba popcorn ba 7 banyabo byambye abantu banji okubanga afazai tolemerwa kuyingiza mtwalo ogenda maso osobola kuyingiza mtwalo mitwalo ebiri mitwalo esatu mwotudde kuka machine ko aka popcorn che kana che kugamba nti osobola okubanga gwe woli olina masanyalaze obuma okwesa masanyalaze webuli gwe wobanga woli toyina masanyalaze mu machine obwa mandanga bulijjo webuli kabe yaka Samsung oyinza okugamba nti nze sagala machine yatula wamu mashini ya tambula mashini ya yoweri yambi baganda bafebanji jejele nali wano abantu weta nilakuo mako okuva wena yu giranga mbaga mbalaga echo abantu haba minyebwe milimu tuwe bazanyo abavubu kaba tukide na mtu wala obu umobu nawe osolo ketu usako kube miwendo jafe jibajia kutesa kalo osolo kufuna kakwe samanda osolo kufuna kakwe sama sanyalaze mchitundu chona choli wateka na kuma tekabola chalo tekabola chivuga kambongere nambe yesimu enambe eno kuyambe kukubanga ututu kilira 0 msambu 0 nya mkaga mwemu msambu 0 msambu 0 nya mkaga mwemu msambu.
1: Kali kali atuchali na mwana mlenzi Bernard wa Canaan Enterprises katuku gamba search spices abakutusa ko ekirungo kibaita chikopirawo masala ona kole baba search spices Uganda Limited bakakensa mukutabula ebirungo ebifumbisibwa bagamba tebereza akawo nebugumu ate nobuwomi obunasibuka mu kiyungu kyo ngekiyungu kirimu kachikopirawo masala sikulimba oboli nabagenyi oba mulibo bakawoka dembe lya mukubera nga mulya ebintu ebiwoma awaka amuntali ya kiwoma chokalo abakoze pato bale bayina embaga naye wakabuli nunako ebifumbi bwa wakabi andi bade biwomera ababantu bomakago mwe kwatika chiko pilao masala ajja kusobola okuleta kino kyenjogerako esanyu eryanna madala eriva mu kuwomerwa ebintu byetulya kale katuingizeo abana abobuwala era JTB ajja tukubatyunye mu tugezeko kufunza kadde tukugamba kavumba kavumba kavumba ate countdown ne tukugamba kudachika mukago kuva kati tujja kubanga tuzanya draw eyo kubiri nyiga star 255 star chenda mwemu hash ate baba kuwa message teka mpiniyo oberenga oyerudde goal yomu tulowoza gogenda okuba kubanna mukisaba wangu le mitwala abiri over.

0: Yes. Ahao yali agenze mu Samasoti.
1: Awe nafao ne nkuba collab already nze yali yajiwandika. Yali yashiba kalungi ne Bentro. Itambula bweti. Demone, demone, ne. Life yesente, Demone, ne. Obwavu wete. Tugunya wetu yuwana keno. Taratibu wetu weno boss. Muchaba gaga metulia chikosi. Labe nyamanji tade kusowani. Kulia kunywa amanyi gakamone feno tweraga. Erabu ya tuwala na mjebale. Obwavu tubu goba wano saketi. Zemwana writer wendi mweno Elia.
2: Okay, atempoze mwana mwa writer.
1: Nenza kaka imba kalala rege. Katambla we katika shiba kalungi nkwatabu lungi. Wantamyale gembo chukeno wantamyale gembo chukeno
0: kimala abazwa
2: kwalikira. Okay, katoka tugabe ku mitwaro wana 20 bedu nyiga stabili 55 stamwenda emohash emitwaro 20 ejigendo kubiranga jigabiwe sawa zinoze nyini ngambe nyiga stabili 55 stamwenda emohash ogena kubira mpozi ngatote kamu pini namba yo bomalo gamba okay bagenda kutema esiringi 12 za Uganda noluvanyuma olindirire tuzanya sawa zino zanya kano kwa kikalastika uluna kwa lwalero emitwala abili obirempo zingate oje wangulira nyiga stabili 55 star mwenda emohash gamba okay wa enter te company namba yo ofune emitwala abili otyo banafe mpozi zate ababusu mobingo. Aya. And then congratulations mpoza ate elio muwanguzi wa fauna kwa lwalero. Machine mazo kubera mpoza ate nge mu reflecting bulungi nyo. Aliku 0 musanvu nya 2 chinana mumwenda chinana musatu. Aliku 0 musanvu nya 2 chinana mumwenda chinana musatu. Eranga mpozi katumunonye katubulire. Eralwa azanya atya. Okubira mpozi ngata wangwa. Nenga tukujukiza abuliru na kutubira wanonga tugaba sente. Ona kutugaba mitwala 5 nga ne imbira byange. Mitwala 3 musawe soka. Ne mitwala 2 ate mpozi musawa eyo kubiri. Tuline banaffe mpozi ate ababusu ne bingo. Eranga bagamba nti gwanyange buliboza nya owangula. Enkumi 2 zikolere mitwala 3. Aradio Simba. Sebo jebaleko. Amanya nze sura Radio Simba ategwe sebo.
3: Nandika Michael kubane kawempe.
2: Michael likawempe saidi chi.
3: Wano mbundi. Na polisi.
2: E ingano kupolisi. Olimu polisi.
3: Neda.
2: Kale mashine enda gantigua wangu demituala habili sawa zino.
3: Neda.
2: Ozili na uzifunye.
3: Wadbena ywate muko wani.
2: Obadoga na midemu. Checkinga. Atuga mbatulini manafe. Aba bingo. Masafu. Emitwala abili. Jeziga bidwe sawa zinoze nyini. Elango mwana mlenzazi wangu. Daliku polisi wali. Polisi atete wajani wa mungu wata ni wagamba. O wangu. Tukuli do wangu.
4: Daliku polisi
2: wali. Afudeko. Na inga mpozi chobo ino kumanya. Orede sente zo nga zo. Zimazo kubira mpozi ngate zigabibwa esawa eno ye nyini kale tugenda kumwana mwala mwala jangu wala mwana mwala vile
5: mkade wa kanisa mkade wa kanisa okuve na kaseke najila kumusitomba jukiza ebi lunji tukola na

0: Oliimba rero nkwata bulungi shiba kalungi atero agende okubanga ayitamu lighter kankutereyo ngamba nti olimwete gifu tugende.
1: Tugende.
0: Kali. Nkwata bulungi shiba kalungi.
2: Okay, tukugamba anga walufuna ne tukugamba nti Tekno Kasangati omukuwe tubadde nabo. Tekno Kasangati alina ekipya bwe tubeera e Kavumba. Tekno Kasangati atuyiwamu essanyu erimu mwena bagenda okujja akikola atya. Tubeerako amasimu ge tukedde oba ge tukwese mu kifo kye Kavumba. Buli muntu omukugu nga n'omukisa gwagwe lina osookera mu kunoonya. Tubakakasa nti essimu ziba twazikwese mu bifo eby'enjawulo. Singa oba otambula nga n'okusaayo mutaddeyo mwoyo okakana ng'ogwa ku ssimu. Bw'ogwa ku ssimu tejja kuba ssimu ku bwayo. Tukubuulira buyinza okubeera obupapula oba buyinza okuba bukaadi naye nga kakaadi kaliko essimu. Tukubuulira kakaadi kajja kuba kafaanana bwe kati bw'okalaba n'okagwako oba ogudde ku ssimu mpya tuku.
3: Ate tewebajjirayo akako.
2: Tewekolera kako kubanga buno bwaffe bubeerako
3: buyina siiru.
2: Bulinako siiru, buyinako
1: bakodi.
2: Kadogo jago yokolera akako olowooza nti nno kapapulo kayuzamu exercise book. Si bwe kiri. Kale bino byonna mubyetegekere essanyu ligenda kuba lingi. Mwana muwala.
1: Tugende baba. Tonkaka.

0: 岗位，
1: akonye kulinyo nga twagambye kuba kalulu wano ne banange obulwadde bonna bulwadde ne waliwo obulwadde obusinga bonna waabo bantu bangi erinnyo balisimba kegundi erinnyo wange erijyotuuka okuyingira wansi wa kabada ndozali aliyekweka
2: olaba bwomanyi ebintu ebyonze byombi byannumako erinnyo n'okutu naye okutukuluma okutukuluma n'okuyiwamu amazzi n'ogawunzika ne gavayo nga gabuguma gookya n'obeera ng'otambula osulise bw'otyo oluba kutukuva eko
1: kati eriiso twogere ku gaali olubuto akagaali wayimirize emotoka mulwera
2: noyingira ekisiko noba omusajja abadde ki
3: ngobadde kusozi ngaogivuga nevaamu oluviiri bali abayabamu kati yababoolo yenge
2: netugenda ani atusooka oluyimba kwe luyimba ki
4: agambye mbw alwerabidde mbu nze nsooke
1: olina obugambo bwerabiddemu sinonero tobogeddeeko ono bayise ebolo yenge omwana kozi yaliye yabatuuma erinnya ani naani
2: zeddere nemiria
1: zedde nemiri
4: akayimba fata kalo kasiita
2: fata
4: yeah.

agamanti okusinzira ku gwe olabanga MVP award kyali feyo kujuwa Bruno Fernandez okusinga okujuwa David Raya kyekibuzo kyabadde abuuza. Tuyinza okuwanvuamu wano ate nga nabadde nawanvuye dda. Tuyinza okuwanvuamu.